0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Namshoweta, vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Ninamtla mahlangana na mfundisi Mabunza va kereke ya Restoration International God Ministry. Ni lava ku ya pfuxela Dr. Bishop Malungana. Ni pfuxela vayingiseri hinkwavo va Vision FM. Ni losa nakambe eka mufambisi wa nongonoko xikan'we na muhumelerisi wa yena. Eka siku lera namuntlha ha ri swin'we eka nongonoko wa vurhongo a byi hakeri, pfuka u titirhela. Ni lava hi ya hi ya twa swin'we erito ra Xikwembu eka Ezekiel number 36. No lava ku ya hlaya verse number 26 ntsena. Xikwembu xi hi pfuna, Xikwembu xi hi katekisa. Ndzi ta mi nyika timbilu letintshwa, ndzi mi avela ni moya lowuntshwa. Ndzi ta susa timbilu ta n'wina to nonon'wa ku kota maribye, ndzi mi nyika timbilu leto olova leti yingisaka. Xikwembu xa le kaya tilweni, rito ra n'wina papa hi leri hlayiwile. Papa na khongela, ni khongela vayingiseri hinkwavo lava nga le ku yingiseleni eka rito leri. Hi vito ra matimba ra Yesu Kriste, amen. Laha hi nga hlaya kona namuntlha, Bibele ya Xikwembu yi vulavula hi timhaka ta timbilu. Kun'wanyana yi ku hlayisa mbilu ya wena, because mbilu i xihlovo xa vutomi. Guard your heart, because the heart is the offsprings of life. Namuntlha ni lava ku ya vulavula hi laha Xikwembu xa hina xi nga vulavula ha kona xi byela Izaya ku ri wena Izaya tsala timhaka leti u byela vanhu ku ri Xikwembu hi xoxe xi ri ndzi ta mi nyika timbilu letintshwa. Oh my God. Ndzi ta mi avela ni moya lowuntshwa. Ndzi ta susa timbilu ta n'wina to nonon'wa ku kota maribye. Ndzi mi nyika timbilu leto olova leti yingisaka. Ongeti ku nga va xikhongelo xa un'wanyana eka lembe leri nga si hela. Ongeti ku nga va xikhongelo ka un'wanyana eka siku leri ri nga si hela. Ongeti ku nga va xikhongelo xa un'wanyana n'hweti leyi nga si hela. Ku nga va xikhongelo xa un'wanyana vhiki ri nga si hela. Ku ri hakunene Hosi, langutisa mbilu ya mina. Susa mbilu ya ribye, u ni nyika mbilu ya ku olova, ya ku kota ku yingisela, ya ku va ni ntwela vusiwana, ya ku hleketelela vanhu van'wanyana, ya ku loko munhu un'wana a twa ku vava ni twana eku vava na mina, ya ku loko munhu un'wana a ri na probleme ni swi ni khumba na mina, ya ku loko swa un'wanyana swi nga ri ku fambeni ni twa ongeti ku nga va ku ri mina, ni twa ongeti ni nga nghena exikarhi ka tintangu ta yena. Hosi ni pfune, na mina ni va ni mbilu leyi yingisaka wena. Xikwembu xi vulavula namuntlha xi byela Ezekiel, xi ku wena Ezekiel bona, ndzi lava ku ya susa etimbilu ta vanhu leti nonon'wa, ndzi lava ku ya va chela etimbilu letintshwa, hikuva etiko leri rixaka leri vanhu lava va na timbilu mara timbilu leti va nga na tona a ti yingisi. Timbilu ta vona ta nonon'wa, timbilu ta vona va ti endlela hi ku rhandza, va ti hanyela swa vona, va ti endlela leswi vona va swi lavaka, vo pfuka va ti hanyela njhe, a va swi tivi ku ri ku na Xikwembu kaya tilweni. Se mina Hosi ndzi lava ku ya cinca etimbilu ta vona, ndzi humesa etimbilu ta vona leta thyaka ta maribye, ndzi va chela etimbilu embilu ya mina leyo nonon'wa leswaku va ta kota ku ni yingisa. A ku swi tiva mani rin'wana ra masiku va nga ni yingisa. Ongeti Xikwembu xi nga vulavula marito lawa ehenhleni ka mbilu ya mina, ehenhleni ka mbilu ya wena, ehenhleni ka ndyangu wa wena, ku ri Xikwembu a xi langute mbilu ya wena mhani xi ku twela vusiwana. Embilu ya wena yi twe ku vava yi vavisekile ina, embilu ya wena yi crashiwile ina, mara Xikwembu xi le ka tilweni namuntlha xi ku ndzi ta susa mbilu yeleyi nga twa ku vava, ndzi ta susa mbilu leyi nga vavisiwa, ndzi ta susa mbilu leyi nga crashiwa, ndzi ku nyika embilu leyintshwa leyi nga ta hola, leyi nga ta ta kota ku khuluka the offsprings of life, leyi nga ta kota ku khoma evutomi bya wena, leyi nga ta khoma vutomi bya wena yi nga havi na the high blood, yi nga ha koki ku tika, yi nga ha koki ku vava, mara yi ri mbilu leyi nga ta yingisa erito ra Xikwembu, leyi nga ta nakakela munhu un'wanyana, leyi nga ta twela munhu un'wanyana vusiwana. Ndzi ya ku nyika mbilu leyi nga ta kota eku yingisela munhu un'wanyana. Xikwembu ongeti xi nga hi pfuna. Wun'wana namuntlha a ku, hosi ni yimisa voko ra mina, hosi ni yimisa mavoko ya mina, nyika ndyangu wa mina mbilu ya ku yingisela leswaku ndyangu wa mina wu vuyela matshan'wini wa wona, nyika evana va mina embilu ya ku yingisela leswaku vana va mina va vuyela le ndzi va tivaka kona, nyika vana va mina embilu ya ku yingisela leswaku va suka emabyaleni, va suka ka ku dzaha swidzahadzahana, va suka ka ku dzaha swidzidziharisi, mara va tsundzuka leswaku ku na Xikwembu ekaya tilweni, lexi nyikaka timbilu ta ku yingisela, lexi nyikaka timbilu ta ku olova. Namuntlha ni yimisa mavoko ya mina, ndzi ku nyika, ni nyika mbilu ya wena leyo olova. Susa mbilu ya ribye leyi nga yingisiki, susa mbilu ya ribye leyi navelelaka makwerhu eku biha, susa mbilu ya ribye leyi nga naveleleki makwerhu swa kahle, u chela mbilu ya wena leyo olova, leyi akisaka yo rhula, leyi nga ta endla leswaku tiko ra wena, vana va wena, muganga wa wena wu hlayiseka wu pona, hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Papa, ni Xikwembu lexi hanyaka, hi khensa tintswalo ta n'wina ku vulavula ka n'wina ni namuntlha, hi vito ra matimba ra Yesu Kreste loyi a nga yingisela n'wini wa nga akateke namuntlha ni hi masiku hinkwawo ni hi laha ku nga heriki. Amen.
2: Vision FM.

0: Mola vanga swibedhlele a va hola hi vito ra Yesu, hi vulavula ku hola va sisimuka mbedweni va hola hi vito ra Yesu. Mo hi va pfuxa, ku na sisi wa mina Ellen Fujuka layala vanhu va tlhandlamaka va pfuki. Ku na mhani mavasa laha Giyani na vona a va pfuki. Ku na mhani na xihlovo vanhu va le France na vona a va pfuki. Ku na Bafinias Bakania mayimele na vona a va pfuki. Ku na swa namutlhantsena na vona a va pfuki. Ba Joe Gift ku bayi na vona a va pfuki. Rikaka ro bava ri bava na marhanga ya rona leri gungu ra mali a xivulani na vona va pfuki. Mhani December ka mavalana va pfuki. Mhani Johani na mhani Jimmy na Jim John a va pfuki. Kokwa Mluva ka Mphambo a va pfuki. Ku na mhani Mieva le Merve Beams ya tsini yo pfumala madamani a va pfuki. Kokwani Kwamukwamu na kokwani Tola Mafurha a va pfuki. Ku na mhani Kayla, mhani Burisa, mhani Boy Sevenza, Masengwa Madliwa na vona laha ka Mapayini a va pfuki. Ku na xiseveseve xa mina laha ka Khumalo laha kokwani wa Bebeza a va pfuki ku tlhela ku pfuka na mhani wa Bebeza yimayima n'wananga. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mhani Dorini wa Khalangu hi levo khandziya sinya va fika hi rhavi laha mugangeni wa Katekani ka Mayele la 14 edanki
1: vaxume vaxume n'wana mhanisara na ku titimela loko hi heta ku yini hi leswi xi nga hi xixo kwala misaveni. Ni rhandza ku ya khongela vanhu hinkwavo la nga swibedhlele na rito ra Xikwembu ni ri twile Xikwembu a xi endli hi tintswalo hi ri hingisa khongela va nga majele lava nga ku fambeni na mapatwini ka minkarhi leyiwani Xikwembu a xi va endli hi tintswalo xi va katekisa. Ni rhandza ku ya va pfuxa. Rhandza ku ya pfuxa swa Layoni kwala ka Ngove. Ni pfuxa mhani la hi Zamabunda kwala ka Ngove. Ni pfuxa mhani Rikhotso ka Njhakanjhaka. Mhani Rose Hobyani. Ni pfuxa sesi Imelda kwala ka Ngove. Mhani N'wamagoda ka Mphambu. Mhani Miheva a nsinya yo pfumala matomani. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani N'wamandliwa a ka Mapayeni. A va pfuxa hi mudulo mhani Rikhotso kwala ka Ngwana.
2: Haxi wa mina vanhu lava a va nga tlela hi mavabyi a va hanyi hi vito ra Yesu hinkwavo. Mo ni pfuxa lava ni va pfuxaku. A ku pfuki mhani Maluleke. Ku ya pfuka mhani Xihlovo a va pfuki. Mhani Ndhove a va pfuki. Mhani December mhani Dorini a va pfuki. Kokwani Kwamukwamu a va pfuki na vona. Kokwani Tola Mafurha na vo a va pfuki. Mr. Gift Joe Kubayi a yi pfuki. Masiketa wa Xiporo i mhani Thembi a va pfuki.

0: fuki mzaman khosana yona ayipfuki swa namthantsene avapfuki na vona hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga emthiwa ka ndhambini laa kuhangwahangwa na xivulana la ku na ku ngura mali danko
1: hey pfukini ma laka jela ku maxele hayi mamku dyambu ri pfalekile kombela ku namelela vavabyi hinkwalo va vabyaka va ri swibedhlele ni ta va holi ra Yesu kombela ku va pfuxa lexi vulani ri kaka ro bava ri bava na marhanga a va pfuki ngamu ndyangu munhu mavasa na yena pfuki kokwani kwamukwama xikotirini xa le henhla a va pfuki mani ma fanele na papa ma fanele na vona a va pfuki swa namuntlha ntsena a va pfuke block 2 mani December ka mavalani mani rose obyani ka kuzani gift kubay ka mswana mana xihlova fras mana tsakela ka ngove mana boy sevenza ka mapayini kokwani nghena a ri singa view kokwani tola mafurha mani miheve emtsinyeni pfumala matamani papa mutengisi ka mabayini a vapfuki va cheleta miroho hinkwavo ka vona lava na mzamani khosa ka jilowo danki
0: Richile n'wana mhansara minjhani ku pfuka ke hina hi pfukile swinene maxelo hi lamanene hala ka minginisi block 2 mo ni navela lava vabyi hinkwavo lava nga swibedhlele na n'wina hinkwenu mi nga majele na n'wina mi nga kwahala makaya holani hi vito ra matimba hinkwawo ma hosi ya hina Yesu Kreste ni haxa moya lowo kwetsima amen ni kombela ku vadzudza ku na kokwani gift jo khuba hi ka mswana a va pfuki ku va na ri kaka ro bava na marhanga ya rona la xivulani a va pfuki ku va na mhani wa mina n'wachavani kwala ka tshiketa kwala ka n'wadzekudzeku pfukani mhani ni nghena la ka minginisi block 2 ni ku ku na mhani wa mina n'wachavani kwala ka mandlazi pfukani na n'wina ni nghena la ka jilongo laha ni ku na bakhosa pfukani ni ku na kokwani kwamukwamu na n'wina pfukani ni nghena la ka mphambu ni ku na mhani mluva pfukani ni ya le ka kuzani ku mhani hobyani pfukani na n'wina ni nghena la ka minginisi block 2 ni ku ku na botiwile pondo pfukani na n'wina ni nghena la mugangeni wa tlhavagoza ni ku na sesitere wa mina i Elizabeth Ngonyama pfukani na n'wina my sister ku va na pastor Mike Sweya pfukani na n'wina ni hetelela hi pastor Baloxi ku ku kwala block 2 vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena danku
2: n'wana mhansara mpfukini na hina hi pfukini ka n'wana mhansara kombela ku va pfuxo ku na kokwani kwamukwamu na kokwani tola mapfurha a va pfuki ku na mhani ma fanele na papa ma fanele pfukani ku na nuna wa mina David Maluleke pfukani na n'wina na papa mahlohlwani na n'wina pfukani swa namuntlha ntsene pfukani na n'wina ivi ni ku mani na mhani Buriso na mhani Keila na n'wina pfukani na n'wina mhani boy sevenza na n'wina mhani December pfukani na n'wina ivi ni vuya ka mani na aka ngove mhani mavundza hi mina na mhani a xihlovo pfukani na n'wina ivi ni ku mani na papa Joe Kubai pfukani na n'wina ivi ni ku laka veri le ka mani nana veri la ku nangana gungu ra mali na mina ningo va rivala va lava kusuhi la ivi ni ku pfukani na n'wina ivi ni ku n'wandhove ka xigamani pfukani ivi ni ku n'wamuchacha pfukani na n'wino ni hetelela hi mani wa laki na ni hetelela hi marozobyani laka nkuzani i bishop tlungwana mani bishop hayi ka mi nga sali ka i mamiluva la ka mphambu n'wana mhansara
3: minjhani n'wana mhansara hi kombelela lava va vabyaku va ra le swibedhlele va vuya makaya ya vona na va lava vabyaku va ri kwalomu makaya a va holi ni kombela ku pfuxa ni pfuxa mhani Agnes Zitha mhani Nyeleti Nwa rikotso nwa bodzunga kwala ka mapaye. Fuka ni gatikulone. Kupfuka na man December ka mavalani boy ka man boy 7 zapfukani man boy 7 za man keila. Ni vuya ni pfushana kokwani nwa madliwa ni pfushana man miluva ka mphambo ni pfusha baba kani ya maimele ka gongongo ni pfushana baba Joe Gift Kubai. Ni vuya ni pfushana man mavasa ati A na man dori na nwa khalanga pfukani ku pfukana ni pfushana mana xihlovo vanhu ve le France lava va pfuxaku lava i mani burisa a ri kwala ka mapayeni kwala ndyangwini wa ka magezi wa njhini inkomu
4: mana mansara minjhani na hina hi pfukini hi kombela ku navela lava nga swibedhlela mavabyi va holo ni kombela ku va pfuxo ni ri DJ Abza pfukani loko ya vhuma ngoma no gift kubaya aka mswana a va pfuki ivi ni ku na manese a xitomaneni pfukani ivi ni ku na vamaseve pfukani a France leti ku ri le kule vamaseve wa mina nyamuntlha mabulomu nga cheleti ku kahle nyamuntlha ivi ni ya pfuxa so boba so boa ama dabuli ni ku pfukani ivi ni ku ri ka nkarhi wo bava na marhanga ya rona pfukani ivi ni ku mhani Maria Maswanganya aka Maswanganya a vika tindzwa mimbuya pfukani ivi ni ku mhani Makhuvele loko duma misava hinkwayo jikelele kwala Giyani a va pfuki ivi ni tlhe ni ku mhani Mabunda hi mina pfukani aka Ngoma ivi ni hetelela hi mhanixalati kwale aka Makoxa
5: avuxeni muhaxi na hi pfukile ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Boy Sevenza ni pfuxa mhani December ka mavalani ni pfuxa mhani Miheva mhani Mabasa va Giyani Section A a va pfuxiwa mhani Jimina va ri kwala Jim Jones danku.

hayi la kungena kamfukini wona mansana hayi khensa xikhongelo hi pastor Mabunda xikhongelo xa kahle rito ra matimba ra ku xikwembu ingaku xi nga hi susa timbilu ta maribye xi hi nyika timbilu to olova xi susa xirhangi ya mina xi susa leya ribye xi ni nyika yo olova ni kota ku va na mbilu ya kahle ya vumunhu ni va na vumunhu na mina xikhongelo lexi ni tikhongelaka xona ka siku ra namuntlha ku ri wa mune karhi hikoko u ri khongelela vanhu hinkwavo lava vabyaka kusuka eswibedhlele tindhawu ta ku hambana xitshambulo ta voko xi va horisa moya ya va pfuxa ku na mhani hobyani aka mhani horoze hobyani ka Nkozani mhani lavaya va ku khandziya xitepisi hi mbhedo mhani horoze hobyani a va ha twali va kwini mhani lava hambi mhani xivambu hambi mhani mhani va kwini kwahala ka Nkozani mi va dzunguza va pfuka a ku hi ku ya pfuka kokwani wa Amu ka Ngove mhani kumburimburisa ka Mapayeni mhani Kheyila ka Mapayeni mhani December ka Mavalana mhani N'waMadliwa ka Mapayeni mhani lava le ka Mininginisi leyi mhani Mahumani na mhani Xivambu na vona a va pfuki ku ya pfuka na kokwani Magoxa kokwani na bala va ya va swi na swa namuntlha ntsena ku halaa ka Mininginisi ba jo gift ku bayi na n'wina pfukani ni hetelela hi ku ya pfuxa mani na ri kakari wo bava na marhanga ra yona a pfuxa hi mana xihlovo inkomu.

0: Since what minute mina no wena mixer wa Vision FM. All right, ke kuna mixer la one moye va teka ka line 1 line 2 kuna monla. All right, babale gini mixer la one mga tlhela mbuya mixer ni bone ka itsope ta tsopeta ni swivona ku hayi matsopetelo la mane hayi ya ntsena la ya vula ku hayi kuna munna wa tiva hambileswi hi ngo to fika ivi hi tlhela hi vutisa ku je ku na munhu kwa 0631320818 yona ni nga yi voneka yi tshukatshuka eka mixo lowuwani wa tiva miyingiseri wa Vision FM ni le ku fambeni kahle mina na wena ka nangona wa ku vurhonga byi hakeli nkarhi wa mina loko ni komba ku i ntlhanu timinete a yi si ba awara leyi ya wa tiva awara ya nkombo wa tiva swa bayedzisa leswa mikarhinkarhi miyingiseri nkarhi wun'wana u nga tikuma u vule nkarhi wa ka u nga ri wona wa tiva hawo u twa ngoku n'wana mansara titwa ngoku hani swibini kasi ha swi behe nkarhi walowo i ta ku yini miyingiseri i bele ni qinga ivin then va yi karhi tswan'wini ku n'wina mpfuxa va mani eka mixo wa siku ra namuntlha kumbe mixo lowuwani wa tiva i mixo wa kahle eka siku leri ra namuntlha hi ndlela yona yaleyo kasi miyingiseri sweswi ni pfumelela ni kandziya switsongo laha ku ya kona ni yisa nongonoko amahlweni ni ku ri xile Afrika-Dzonga yo wa tiva ku na riqingho ra miyingiseri ku ni ku na famba ku na mula
1: n'wana mansara mpfukile
0: hi na hi hlayisekile hi tivi n'wini
1: a swantswanyana ma
0: i ku swantswanyana
1: swantswanyana
0: swantswanyana ti fanekele swantswa ngopfu
1: ina impela n'wana mansara ni nghenisa leswiwani ku na swemtsi xa maleswiwani laha swalema lana papa remote rixat ma ku maleke laha mawa block 9 lana bakani ya finesa ka mayimele hinkwavo a va ri na kalaxaka i w wa ka manganyi me ni tshama ka tiko ri le ka ku ni khensile n'wana mansara ne bobo
0: donko
1: tanke
0: all right ku na miyingiseri la ka line 2 ku na mula ndleka hi mingise ya va baleka va ni balekela swinene va ni balekela hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhle all right ku na munhu la all right mingiseriwa wa tiva leri qingu ne ri ta lunga ku na munhu la wa tiva moro miyingiseri ri va ri ri kahle a ni swi tiku ku na munhu la i netiweke wovo kumbe i netiweke network is net network ari kuna munla alright miyingiseri ha swi tikomba ngaku hawa i nkingha ya vutechniki hayi ni ta mi nyika nkarhi mi nga veli bishop
2: n'wana mansari
0: ahe mara mpelampela mani mpelampela mani bishop
2: mpelampelaasari
0: hi pfukile wapfuxela n'wi mara mpelampela
2: mapfukilepfuxela na mi lona ha ti twisa ku vulavula na n'wina la tshama vulavula na n'wina moli va pfuxa
0: va pfuxeli mani bishop
2: ku na mamluva le ka mphambo a va pfuki na mana xihlovo letikweni ra le kule na vona a va pfuki marikhotsa mountain view a va pfuki kokwani kwamukwamu na vona a va pfuki na kokwani
0: nghena
2: zobya le molweni lowuntshwa ni ku na vanhu hinkwavo lava vabyaka lava nga swibedhlele na lava va nga makaya a va holi hinkwavo a va pfuxiwa na ku naveleliwa hi mani bishop hlungwana la ka n'wamatatana
0: khense swinene hambileswi hina hi nga krema ku i bishop va hi fonelaku hi nambara namuntlha hayi
2: namuhla hayi bona.
0: Eh hayi kunophini mati.
2: Thank you.
3: Bishop, wa manzana.
0: Hey Bishop. Hey Bishop.
3: Ah hey baba.
0: Mbuki.
3: Hey bukini ngobona.
0: Asindliwe lezo Bishop.
4: Upe kuupa.
3: Hayi.
0: Hey Bishop. Somene. Baba. Chamina ya wena xikahle ka red bishop masipona kombe ndisa zwoxo
3: hayi le mamba le lava va tiva ku va ku mamba ai fandi nhloko ya vanhamu baba loko mo dza mfamba miri nhloko miri ha nhamu mi tshame henhla ka mani ku rhanga yona mhiri ku ta landzela mamba
0: mi vula so
3: mamba hi mina be Sendeni kwai mani ni mshiweta nwana mhantsara.
0: Ya.
3: Ndaka hari mpundu sinene ngopfu ai wa ta mukuma amoyeni loko ni ka mukume ani mukumangi ku ndawu leni famba ku nyaka yona i ta pa hi hlupana hene tiwe.
0: Oh mahuma na munta ne.
3: Ya na huma nwana mhantsara.
0: Ya swi ti komba kahle ku awara ya nhungu hawa. Eh namuntlha va ta ba va kokela hiku mi va dzwele ka hari nkarhi ku hamukona.
3: A vengendi chumu ta famana te tete to supa ene tuwe. Poi lo redi ai cha enkwa ku la milaba ko.
0: Yani.
3: A vengendi ba ba wa kokela ni famana te tete ni kambere te tete la xikhwamenti ba rivale.
0: Yani.
3: Eh a nda ku ya khongelela ba zwibedlele namuntlha.
0: Oh hayi no imaka kahle bishop.
3: Ya namuntlha ni miyeni wa le ka zwigulani.
0: Ya ya ya ya.
3: No xikwembu lexi. A xi mi hlayisi swinene ni kongoma xi ridzini
0: oh.
3: Ku na xigulani xa mina xa kereke nakho ku halaya kwa ku a eleman to tsandzeka ni ta ya mindhuku
0: oh.
3: Mara ti-headset mi nga chuhi ni kona ba
0: alright bishop
3: banke
0: kesini yane mi nga bera riqingho la ka line 2 ne ya hi bena ntengo mingse aninge famine ri kahle a namuntha ni hasi ngeni vala inthulo ko vanga ngeni mbili ya vavo kuna munhu kwa
5: mpuki na mpuki navelela man psychology kwala lwandla munhu ri avapuki navelela manche kwale katikani ri avapuki va hi bakela magwinya navelela va mana PND kwa le katikani ra vapfuki va navelela le mani khosa kwala babana ni nkomu
0: ke swa swinene na babsit la a ko va kaya ra xitichi na ko a swi bihangu mi swi va vona le kaya ra xitichi ma swi vona se a ri hizi mi ngise ri ta swi vona nakambe ka siku leriya ra mundzuku ni twa kun'wana mhantsara leswi ya muku hi foyina hi te mi foyina mana swa tsana ma swi vona Zungwana. Patago nengongwana mansara. Kumbe nomongwana mansara i xibam loko avula vula. Mara vhiswiritano mingisele. Kunja.
6: Gravelon.
7: Gravelon.
6: Ahi kurivali na hood spray.
7: Kurivali na hood spray.
6: Ule tikwene ra ntwamba na vulombe eka 92.8. Vision FM. La. Ile kaya.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Vision FM la hilekaya.

0: Si half timinete bila wara yankombo ho inikombisa mixeri awara ya bumbiri leiwani ya nongonoko bronga bzakeli singona kahle all day silam tatama selo ikhomembiri ke kama kombembiri bila bila inkayo ke kama kombembiri kasi eli phalale ikhome ke kama kombembiri kasi eli vumbu kona ikhome ngwe ke kama kombembiri naru kasi emakado lo street chat inkayo ke kama kombembiri kasi mkopano kona inkayo ke kama kombembiri what did the grace kasi mesina kona ikhome ngwe ke kama kombembiri mona ena ngute phalabora ikhome kombu ke kama kombembiri ntsebo kasi purukwari kona inungu ke kama kombembiri nkaka khome kai sorry tabadzimbi kona ikhume ke kama kombembiri mbiri toyando ikhume mbiri ke kama kombembiri mune kasi telele tsani ndinga khume ke kama kombembiri nwe eka misho wa siku ranamuntla kuba tibatsunzuka mixer we at the voice of hope and the songs of nerek mina ngwe famba kahle tshonzo 88.5 90.0 92.8 na 101.7 MHz FM audio streaming www.visionfm.co.za mina vito ni cry mongwe mwana mansa imina indlela leni kutwerile ni kokona 3 kuloni chopa mhlongo tsuka le ndavuni tiya tele kwile kungari eva sasele wativa ndavuni tiya tele mavele indlela le tsabe kari hito kuba pfuka vatirhela njhani vanhu indlela leyi mi said pfumeleleni vanhu kari ni ya ndhawu letiya eva hi kari twa 3 kuloni la 1 chop kwam kirina ku enhlekani mfo imission so awati chop
1: Vision FM har kona kwa tindhawini ta vasasela emavele nongonoko ipfuka u titirhela mingiseri ni vuletani ku va kona vamhani lava va yimaku hi nenge un'we va ku a yi khona ni nga ka ni nga tshami ekaya vana va ta tlhela va nga dyangi kumbexana vana va ta dya yihi kambe ke va decide ku pfuka va ya exitarateni va ya vona vona swaku mpelampela mingiseri wa Vision FM xa n'wanchumu va muka va ri na swona ni na mhani laha mi ri njhani ku pfuka ka
2: manima
1: hi hlayisekile mativa mina vito ra mina mina chopa mhlongo kusuka eka Vision FM n'wina mi ri mani
2: I'm not going to be able to do this.
1: Look, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to Canada. xa xa rantswa Vision FM loko ri mina jara ka mhlongo ni vula tano ka ikhona hi nge ku Jesu mahlanhla mpela
0: wa tiva u right chopper bange tiva hlanhle ka siku ri ra bota tsebo ri pfumela ku le ku va seteni kahle kwa le ndawu ndele va sasela being said wa tiva ani swi tivi ku n'wina mi le ku switweni mi hlohlotele leyi va va ka va karhi va yi tisa ka n'wina vatswari lava va karhi va ri lovuya va pfuka va titirhela ni tsakisa hi marito man'wanyani lama chopper a nga va vutisa wona a ku swilo leswi i swona namuntlha ntsena na va ku m-m a hi swona namuntlha ntsena va ku hayi mina ni pfuka ni rima andleni va ku ni pfuka hi ma 5 o'clock mi va twini hambi swi ri tano mikiseriwa Vision FM na wena ri ku fambeni makumembirhi mune timinete wa tiva yi ya kona ka awara liya ya nhungu ne ya awara liya ya xipapilani mi va ku mi karhi mi hi rindzerini mikarhi hinkwayo na swi tiva ku n'wina mi lava swona kambe wa ha ri kona chopo u yi tshembisini ku ta va karhi a hi tisela van'wanyana eka siku leri ra namuntlha hoi ni tlhela ni n'wi landza hi riviri ra mpfundla ni tshama ni pfumela ku va redi mos ni swa ku muhumelerisi ne i va mahorhi la ya ni xo moi hi tlhe hi va check chop
1: sweswoke wena mingiseri wa Vision FM hi yisa emahlweni kusuka laha etindhawini ta va sasela ni vuletani mingiseri wa Vision FM ni ku nongonoko hi le ka pfuka u titirhela laha wani mingiseri hi burisana kahle na vanhu lava pfukaka va titirhela va nga tshameki hi mavoko ku fana swiswani mingiseri wa Vision FM ni na van'wani va nga kona laha ni yime tafuleni ra vona swiswana na mingiseri wa Vision FM mi ri njhani ku pfuka ka mhani na nhlekani lowunene
2: hi
1: pfukile mativa mativa ka hi nga za hi ya kule ni bula na mani hlava swona namuntlha
2: la mavele
1: mpela mativa manora ku na munhu loyi kumbexana hi nga vula ku ri i muntshwa ne i lo tshama ekaya mikarhi hinkwayo i vula leswaku ri mfumo a wu hi niki mintirho mfumo a wu le ku hi tholeni kambe ke a nga hleketi siku rin'wana ku ri a nga ha tikuma yena n'wini a va mulungu wa yena nexe ku va a fana na n'wina a va na tafula ra yena hi ndlela leyi mi nga ku yini ka munhu wa tani loyi a nga tshama a ngo a nolowaku na ku va a endla swin'wana swa ku swi nga n'wi nghenisela mali ku fana na n'wina
2: a loko a va ringeti ku pfuka va titirhela hina hi twa ku nandzika loko ri xini hi pfuka hi yimayima hi xava makipikipi ka choice bo helela vana va hi va ta ka hina va xava mina ni munhu un'wana wa ku xavisa sevengwana vana va ni tolovele ngopfu ni xavisa sevengwana ene a ko va bukuzenzela yi vulani xa tichumu
1: a hi languteni ka mani mara sisi mi karhi mi khome tafula swa mina mi hleketa nga ri siku kun'wana mi nga ha ti kuma mi endle CV mi ya ka mulungu mi ya kombela ntirho kumbexana mi vona nga ri se ntirho lowu n'wina hi lowu mi nga vonaka mi nga vula ku ri kwanza se mi ya fika hi makumbi mi ta va mi kha mi hanya hi swona
2: ni tshame ni byela vanhu van'wanyana ku mi hambi loko hala va thola hala va thola ni ngeyi mehme mi lungusese ene na vanhu va ku titirha le kaya va koho ku na van'wana va pfuka va tshibela na bodo leleni va hakela no tirha ku tixavisela miaself ene ni twa ku nandzika
1: se mara ka siku ra namuntlha ku va mi tikuma mi fikela ndhawini ta va sasela eka ntirho wa ku va hi karhi hi tlangela siku leri ra vantshwa mi vona nga ri mi teka xiboho lexinene kumbexana mi endle mistake namuntlha mi pfuke mi tala
2: hambi soli nina ivile ni ri loko a vo va vuya na mindzuku a va fanele vo vuya hi tlhela hi ta xavisa
1: mativa na
2: ku nandzika
1: hayi
2: va ku nandzika
1: mhaka leyi un'wana mina hi ta va hi ri moyeni eka Vision FM mi nga ku yini ka munhu loyi a nga hi yingisela marito ya n'wina ku hetelela mi nga ku yini
2: ni nga ku vana va mhani yi mani mi ti pfuxa hina hi twa ku nandzika hina
1: lava tipfuxapfuxi
2: pfuxapfuxi va sika ku tlela
1: a yi khona
2: halo ku na xilo ro endla xin'wana na xin'wana hani twa ku nandzika
1: mativa ka mana na migingiriko hi yena a lavekaka mpela i yimayima masiku hinkwawo leswaku vana va tlhela va dyile hikwalaho ka swiswimhani ni ba mandla ni vuyelela ku tlhela ni burisana na n'wina eka nhlekani wa siku na swihlayisekani swimi swo sekela swa n'wina bisinesi ra n'wina ri famba hi swinene ngopfu xikombu xi mi katekisa mativo
2: hinkwawo mubutini khensile swinene
1: khensa mina swinene ngopfu hlayisekani mpela miyingiseri wa Vision FM i mhani kusuka laha emavele emuxavisi exikolweni xa sevengwani kambe ke nhlekani wa siku ra namuntlha miyingiseri va le ku tirheni kusuka laha e va sasele eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri Vision FM a hi neni mahlweni hi ya teka van'wanyana.

0: tano big zero wa vision FM na wena ikufambeni ikhomeka itiminete tona dzinga sala ikoma kahle lika already ya nongo whatiba ni chama na pumela chopa kumiku lithine ni sudan kwa la dinga wintele basase whatiba hai lokurmi na kona ne whatiba a chopa utoloverini ya mfareke mishitusi sa mingse inhlekani utoloverini chopa kasata kakutala kuri kubakara abulabula inhlekani so leswi swi nga vi xihlamariso aka n'wina ku se masitwana loko a nghena ka nongonoko ndzenga luwa u ri inhlekani ya se ma swi twisisa ne ya ka yena ku tshama ku ri inhlekani hi ndlela leyi mara hambi swi ri tano mitirhikulo ni chopa mihlongo sweswi ni xoku hi ta veka ni teka mingiseri wo hetelela hetelelo hikwalaho ka nkarhi kumbe lava pfukaka va titirhela va hetelela hetelelo hikwalaho ka nkarhi ka ku va hi ta ni hlayisa nkarhi hi ndlela yaleyo mingiseri a ni ri leswi gumitswambutelanyana hi mikomba ku nongonoko ku vulavula ntiyiso mingiseri u fuwile ndzeni ka wona wa vona ku va na vanhu lava hi vava ku va karhi va pfuka va titirhela mina ku nga ri khale mingiseri ku va ku sweswi xikolo xa pfala ni a hi ta endzela vamhanchele a hi ta va hi karhi va endzela ku nga ri khale loko xikolo xi pfula ta va karhi va endzela le tindhawini letiya ta le makshop whativa ta va endzela kona kwale hi fika hi va eba nyika interview na bona intelele mara mshirtana mtrikloni chop amhlongo ho e ni twa ku sweswi u ikhomeleni enkarino chop
1: so sake wana mengser wa vision FM nongonoko hile ka pfuka u titirhela naswona na vurhongo a byi hakeli mpela loko hi langutini ka siku ra namuntlha mengser wa vision FM leswi endlekaka etindhawini ta le mavele lava sasela laha a ku ri na ntirho wa matimba swinene ngopfu laha a ku tlangeriwa siku ra vantshwa kambe ke va kona lavo pfuka va titirhela va nga yi kona hina a yi tleli hi mavoko hi ya kona le hi ya ringetela kambe ke ka swona hinkwaswo mengser ni burisana kahle na mhani laha lava va nga van'wani lava nga kona exitarateni ka siku ra namuntlha ku ta endla so mali yi va yi karhi ri kona ku vamukala ku ya xaviwa xinkwa le kaya mi ri jani ku pfuka ka mani
2: ma
1: hi hlayisekile mativa ni vula na mani mativa mina vitara mina hi mina chopa mhlongo n'wina mi ri mani
2: mani nyanisi
1: loko ni langutile ni kwala tafuleni ra n'wina kwalawani a mi yimangi hi mavoko ni kumbe a mi tshamangi hi mavoko mi busy ne ngopfu ku pimela ku ri mi le ku xaviseni leswi nga ta emihleketweni ya n'wina ku ri siku ra namuntlha le mavele ti le ku vuyeni ku ta va hlangana vanhu i yini swi nga mi hlohlotela ngopfungopfu ku ri mi pfuka mi ta mi ta yima kwalaniwa emva mi karhi mi ringetela ku fana na van'wani vanhu
2: i ku ti-event ta ku fana na letiwanini mufambi wa tona hala tlhela na katara na ku
1: decorate kaya mi karhi mi kumeka kwini kaya kwala ka n'wamito mpela ka siku ra namuntlha swi fambe njhani kwalawani mi vona a nga ri ku va mi pfukile mi ta kwalawani mi ta tirhatirha mi ti hetelele vurhongo kumbexani ku no xa n'wanchumu leswi mi vona a nga ri mi tirhe hi matimba swinene ngopfu
2: hayi hi tirhini leswileswi a hi swi prepare leswi fambeli hinkwaswo ka swona hi kota ti-hotdogo ti-chips tivimba hinkwaswo ma swivona hi lamatafula manharhu
1: tiesikweni
2: ti-ice swilo swi le ku fambeni
1: i kona munhu mani kumbexani a nga muntshwa mi kuma swaku i na vutivi bya ku kota ku wa swi kota ku sweka mara i na ku loloha ku pimela ku ri ku ta eka ndhawu ya so a ta veka tafula ra yena a sungula ku xavisa i twa nga ri kumbexana swi n'wi yisa ehansi kumbexana swa n'wi nyumisa mi nga ku yini ka munhu wo fana na wana waloye
2: loko ku ve ku ha ri ko muntshwa wa ku fana na wale wa ku tiva ku nyuma mali hina leswi hi tirhaka swona hi tirhaka ku tlula na munhu loyi a tirhaka ka government
1: mativa na
2: hi ku a nga yi tsali 1000 hina 1000 hi endla hi 3 hours 1000 se loko rari ya pela ke
1: hayi mativa na swi na matimba swinene ngopfu loko a ni nga tivi marito ya n'wina ku hetelela mi nga ku yini hi tlhelo ra ku va mi karhi mi xavisa mi motivate vanhu lava nga na ku navela kuva va sungula ma-business lama fanaka na n'wina mara kun'wana swa ku va na ku chava ku va a huma a ya xitarateni a ya yimayima
2: a vantshwa va hina kumbe vana va hina a va swi sprite leswi xikomu swi nga swi investa emiehleketweni ya vona a va swi humesele handle

0: Bata kota kwa bata anisa, bata kota kwa ashungu hata flin, bata usabari mpeni mpeni ya labisa. Bata kama ngakombele, bata kota kutiendela shungu na shungu leswa shulabako.
1: Lise, kama masiku nkwa ule, ungarita makata event, tafulelera mwena rukume kwa kwa masiku nkwa.
0: Nibana rikai, nirenda kai.
1: Nirenda kai. Kaya kama mwena hile kwa hile kwa mwena
0: ila
1: tsona xikolo xa fofos xikolo xa fofos ming sarwa vision fm nguna munga kona mathlelo ya ka nwa metwa metwa minavela ku dieta kota buswa ma chips vari va kona manyanese kusuka lahlo ka fofosa a hi tshedeleni hi va karhi hi va supporta hi ndlela ni khesa ku burisana na nwe na kusuka la mavela hlekana swikona mu hlayisekani mbana siku le re tshela swimisa sekela swa nwe
0: kutsake mina ku va mi va keri la khensa swinene na nwa hlayisekani
1: khesa swinene ngopfu ku burisana na nwe na hi ndlela ming sarwa vision fm ha ta tlhela hi mitisela van'wana kusuka
2: I saw the social big said one vision FM or in can some tricoloni chopper mchongo whatever I saw lava nakubona kurai ukuzerengo pokasukura na moto wena kuwisisa chopa ikwala kwa nkari mpo khome mune timinete I see bawara ya nungu nona mati ku utakota kubuya ka nungu noko na madiambo bona ku ne bona loko loko tsha untekela vanwanyane ne ha swingo ndanga ku hakwa na mantsare ne ai anga rekore ka nungu noko mara mi sirtane ke so sunene na bo mederisi bya nwina mbando ngari ba mahori etindawuni letiya tele vasasele hi ndlela yona yale mina ni ku fambeni mi ngiseri na nongonoko eka mixo wa siku ri namuntlha wa tiva hey wena kumbe hi tlhe hi va endzela ni mara mi le ku tiphineni vhele va yingiseri kumbe mina ni ri wexe ni tiphinaku la studio ku swi koho leswi ni nga swi notela ku va karhi va vulavula vanhu lava hi swona leswi ni nga ta va ni karhi ni pfala hi swona eka mixo wa siku ri namuntlha wa tiva mina mi ngiseri ni ndlevo ya mina ne yi ente ngopfu ku pima ku ya swi kota ku khoma swilo swa ku hlayanyana na mihleketo ya mina hi ndlela yo yeleyo swi koho swimbirhi swinharhu leswi ni nga vuya ni swi teka leswi nga ta vuya hi ka ripula hi swona a ndzhaku ka leswi ku njhani.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki Waterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wo phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 80 ungisalane eka kupfumeleka ka mati ni ku tshutshwa mi ehleketweni ni ku rhula eka mi ehlekete hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
4: Hi hanya emikarhini yo tika, a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina vaPosit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi torakuya enkambako kusuka at junction. Office leyi yi tirha musumbunuko kufika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu ni mixo kufika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzaneen e 34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko kufika mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo kufika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
5: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga tali mi vilela. Hina vani yiseni kaya funeral services. A swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mikomele ti funeral policy to hambana-hambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage. Na le Giyani hi kumeka eXhimati Garage, hi tlhela hi kumeka na le Post Office. ePhalaburwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
6: Gongo! Nkuzani na baba!
7: Nkuzani na baba!
6: Ayi vuyiseleni vumunhu evanhwini! Hi 101.7 Vision FM. La, hi le kaya.
7: Hi le kaya.

0: lekufambeni mina na wena mixeri wa Vision FM kombo timinete IC powera ya nungu hi ndlela yona yale wa tiva antivi Afrika-Dzonga mahlayisekile vhele ndhawu hinkwato lamba kumika mi ri kona u yi ni kombisa ku khensa eka tidrive hinkwato ti nga pfulela xiyanimoya eka mpixo wa siku ra namuntlha hi ba mandla hi vuyelela ri xandla eteka xin'wana xiyandla u nge mi ngo khomisa sweswo mi pfulela ku ya mahlweni n'wina mi nga paka kwalani kwala taxi rank ya pfulelani swinene hi ndlela yale ku mani na mani a kota ku swi twa ku ri hayi Vision FM ti va ti ri ku vuyeni hi ndlela yona yale kasi mixer ni ku byerile ku ri ku na leswi ni nga vuyeni karhi ni xiphika loko va va va karhi va vulavula etindhawini letiya ta le va sasela a mavele kumbe amilis
1: whatever
0: la kova mhani Stefelina ni hop mi ti xota mhani Stefelina kwalani ni na van'wani va yingiseri va Vision FM lava va ku va karhi va ri kona hi ndlela yona yaleyo mara ni choko ra hayi se mi ri kuvuyeni hi ku leswi va vuyele swona se swi herile miyingiseri ku na swin'wanyani va nga swi vulavula la hambileswi ni kalaku ni nga khomangi mavito ya vona ku ri lava i manimani lava i manimani lava i manimani a hi vulavuleni leswiya swa miyingiseri ni vula ku swa guest liya yo hetelela leyi a yi va yi karhi yi ri kona la ka nongonoko va vulavule mhaka yin'wanyana miyingiseri chopa vutise xivutiso xin'wanyana ku mi nga ha ku yini ka munhu loyi a va ku a karhi a nyuma loko swi fika emhakeni leyi miyingiseri vanhu va ku tala hina to ti-business ideas problem ya hina ha swava ha nyuma ende nkarhi wun'wanyana ha ti-discourage na hina vini hi twa ingaku loko hina hi endla swilo leswiya a swi nge endli o i nika nyika xikombiso miyingiseri u kuma ku munhu sweswi nkarhi wun'wanyana mi kuma ku hina vana hina hi tlhela ku hi discourage vatswari loko ku fanekele ku endliwa leswiya swa ku va tirhela kumbe business ro karhi leri ri va ku ri karhi ri ri koho emihleketweni ya vatswari nkarhi walowo mixer ni ta ku nyika xikombiso ku na mimiti liya ku u swi vona ku ri hayi mani a yi tshamisekangi kumbe xiyimo xa yo a xi kahle ngopfungopfu mimiti ya ku fana na liya mixer va na ku titekela hansi loko va faneke va ndla swilo ende ku va mi hluvuka i ku va mi sungula swin'wana swa n'wanchumu munhu u langutisa xiyimo xa ka voho kumbe a langutisa xiyimo xa le kaya a xi vona xi ri bad a nga vi a karhi a swi kota ku va a ya mahlweni na ku a endla timhaka ta ma-business mi ta yima na mehe miyingiseri ku ri kahlahle a hi vulavuleni hi 85% ya vanhu lava nga na ma-business loko mi va mi karhi mi languteni miyingiseri i vanhu lava at least evuton'wini va tikombaka ku ingaku va right mara vanhu lava swi tikaku swinene evuton'wini a va swi koti ku va va karhi va endla timhaka ta ma-business and the problem i ku a yi ku mali ya ku sungula a va na yona mali ya ku sungula va na yona miyingiseri problem ya voho i ku va fika va langutisa xiyimo xa le kaya va fika va cheka na leswi kaya va nga hi swiswona even then va ti-discourage va ku no ni nge endli business ni karhi ni ri na one room swa endleka va nga ha ti va ta xava so i swin'wana leswi tanihi vayingiseri n'wina mi hi yingiseleke sweswi mi swi vonaka ku ri mina ti-business ideas mara matinyuma loko mi langutisa swiyimo xa muti wa n'wina kumbe lamba ku mi ka mi tshama kona i swin'wana swa leswi mi fanelaka mi lwa na swona miyingiseri hambi mi ka mi swi vona ku mutini a ku kahle lexi nga ta endla ku mutini wa n'we ku va kahle miyingiseri i ku va mi karhi mi teka goza ra ku mi endla business rero mi nga na roho emihleketweni ivi mi pfumela mi ri humelerisa na n'wina vana n'wina mi hi twaka mi kalaka mi nga yangiki swikolweni please ringetani hi matimba swinene ku ri mi nga aleli vatswari va n'we loko va fanekele va ndla swilo leswi miyingiseri mina ni swi vonini a ni rivali ni dzeni swivona le hambi leswi ni nga ta ka ni nga vuli ku imani mara dzeni swivona ka nwana unwanyana mtswari wa yena avala ku pfuka va titirhela mara kaya a ku nga ri kahle loko a langutisa ka tichomi ta yena a vona ka tichomi ta yena ku antswa a kaka va ku ri bed hi ku ya leswi xiyimo a xi ri swona leswi yena a swi vonisa swona ku fikelela laha ka ku loko mutswari wa yena va lava ku ndla business a va alela u byo swi vona loko mutswari a va ka a xavisa acha loko a ri busynyana hi ku ndla swin'wana laha mutini loko u fanekele ku xavisa we acha liya va ku famba a chelela munhu acha u kuma ku n'wana loyi u fanekele a gungula i ku na we mutswari wa swi vona ku a nga le ku swi tsakeleni swi leswiwa loko a fanekele a xavisa swin'wana u va a ri ku gunguleni a hi mhaka ku u va a ri busy hi leswaku mhani swi leswi va nga endli se swi kahle ku na hina vana nkarhi wun'wanyana hi va hi karhi hi nyika vatswari va hina nseketelo and a ri mingiseri a hi fanelanga hi dyondzisa vana ma-business loko va ha ri xikolweni mara at least n'wana a tikombi ku va a karhi a nyika mutswari nseketelo a va a karhi a seketela mutswari hi ndlela yaleyo hi ku mali liya hi yo yi tlhela ku yi pfuna yehe a ka swilo swa ku tala so swi va swi ri kahle swinene mingiseri wa Vision FM ku ri vana na vona mi va mi karhi mi sapota vatswari va n'wena hi sayiti rin'wanyana ehe loko ku fanekele ku va karhi ku endliwa wona ma-business lamawo wa tiva awara ya nhungu yi va yi karhi yi bihile hi ndlela yona ya le nkarhi wa mina ni kombatani ku 8 o'clock sweswi mingiseri wa Vision FM mina na wena hi le ku fambeni xin'wana mingiseri wa tiva lexi hi nga xi tekeleki nhlokweni hi na vanhu wa tiva ku na sonto wun'wanyana mingiseri a kerekeni a ni tivi 2 to 3 weeks back loko ni nga hoxisi a hi ri ka title yin'wanyana a va ku preserved wisdom ku ve karhi ku vulavuriwa mhaka yin'wanyana mingiseri loko ko va karhi loko hi va hi karhi hi langutana na nhlokomhaka liya a ku va karhi ku kombisiwa le kerekeni ku vanhu kahlahle va fanekele va pfuka va titirhela hikuva va karhi va endla ma-business munhu a nga tshami njhenje loko va va va karhi va chumayela mingiseri va tikuma va kha va khumba mhaka yin'wanyana leyi mina ni nga vuya ni yi tekela nhlokweni leyi ni swi tivaka ku ri vanhu va ku tala a va yi tekeli nhlokweni mingiseri va vuya va karhi va kombisa ku ri vatswari va ku tala va rila va ri a va na timali ta ku va va karhi va yisa vana exikolweni vanhu va ku tala va rila va ri a va na timali ta ku va va karhi va sungula ma-business ivi then va va va kha va kombisa ku ri ha swi kota ku hina vanhu okay ku na switlangatlangani leswi swi tlangaka swa ku mi kuma ku tlangiwa tigorozara ku tlangiwa yiniyini ku tlangiwa yiniyini hi tele ku hi va hi karhi calculate timali tin'wana aka vanhu lava nga vuyava va va open a kerekeni ku ri hayi mina ni tlanga xitokofela xa mali ya sona so leswi nkarhi wun'wana yani a ni ma swi tiva ku mi tlanga ti-cold drink mi tlanga swikhekhani swi ku taniyataniya va vuya va karhi va kombisa ku va le ku tlangeni ka xitokofela xa 300 ivi hi timesa 300 I'm sure hi time se hi malembe a na ha swi tivi ku ri a ku ri 5 years kumbe 6 years kumbe 7 years kwalaya mara hi kuma ku ri mingiseri mali liya yi hi nyika mali ya ku talo leyi tanihi mingiseri wa Vision FM sweswi n'wina mi nga yingisela loko mo sungula ku mayenasa swilo ivi then ma vona ku business leri ya n'we mi ri lavaka a hi ku mo tsandzeka ku ri fikelela hi mhaka ya mali n'we mi na yona mali ya n'we yo tirha swi leswi swi nga veki swona kumbe leswi vuyerisaka vonani mingiseri ma swi kota ku hi rini loko hi va hi ka tichekini ku na vatswari va ku tala sweswi mi nga yima na me hinkwenu mi nga kohola mi nga yingisela xiyanimoya i khale mi kha mi tlangatlanga switlangatlangani leswi ende mi kuma ku switlangatlangani swa n'wena hinkwaswo loko swi helerini hi December mi kuma ku swi fika va ma 700 1000 chekani i nge mi loveka 1000 yeleyo kusukela malembe lamaya a mi kha mi tlanga wona i ku van'wana va n'we mi na 10 years 20 years mi nga mi tlanga switlangatlangani swa tirhayisi ti-cold drink i tinyonga ntsena hi December mara a mi le ku swi voneni swilo leswi ya ku a swi le ku vuyeriseni ka nchumu i ku ma swi vona norho luwa mi nga na wa business i ku nkarhi wun'wanyana mingiseri i ku ha swi twisisa ku swi koho leswi swa ku he hi ta le ka lavaya va fika va hi nyika mali mingiseri hambi n'we vini mi nga sungula ku veka mali mi tibyela ku na ku ndla bindzu leri ra swona so ende mi nga rindla hi mali leyi yo humaka aka n'wevini cheka mingiseri 1000 leyi mi nga yi spenda kumbe 1.2 kumbe 2000 leyi mi nga yi spenda ka switlangatlangani leswi mbuyelo wako unga hi December malembe lama ya le ndzhaku leyo mu calculate malembe lama ya le ndzhaku ku ta fika lembe lera 2026 maya ku mahlweni ku amitlanga chekani ku amitami ri na mali muni mi vula ku business leriya ri nga le norhweni wa n'we amitami nga ri fikelelanga mi vula ku na loko ku ri ku yisa vana eswikolweni amitami nga va yisanga na mi ngi se ri vana va yena namuntlha va le ku rileni hi timali ta ku ya swikolweni a va koti ku ya swikolweni van'wani va lo tshama mara mhani u busy u le ku tlangeni ka ti-codrink u le ku tlangeni ka tihuku u le ku tlangeni ka gorozara va ta ku byela ku hawa ku ta ti-race 9999 mi ngi se ri wa vona vanhu lava hinkwavo va nga humelela evuton'wini a va lo humelela hi ku humelela njhe va lo sacrifice evuton'wini ku na leswi va nga swi fika va swi mayinasa va ku is better aka 10 years leswi a ni nge swi kumi hi mhaka ku ni na ku achiever leswi hi leswi tanihi mi ngiseri eka siku ra namuntlha mi fanelaku mi va mi karhi mi byela swona ngopfungopfu n'we vavasati leswi ni swi vulavula hi mhaka ku namuntlha i wa vumune i siku ra vamhani ra mukhongelo a Vision FM hi ve hi teka siku leri hi ri nyiketela ngopfu ka vamhani ta swona namuntlha na ti-interviews mi swi vonini a ti kongomi ngopfu aka vamhani se mi ngiseri hi nga i ku ku na swi swin'wanyana loko wo ka hi nga swi dyi a hi nge lovi laha misaveni a hi nge hundzi misaveni ha ta hanya se swi va swi ri kahle mi ngiseri wa Vision FM ku hi mayinasa swilo swin'wanyana leswi nga hi pfuneki nchumu mingiseri mi phake ti-callgate tingani sweswi to ya ku expiring ti-callgate teto a ti le ku tirheni na nchumu ende mi tlhe mi tlangatlanga switlangatlangani leswiya a mi swi koti ku ri loko swi ta swi tele ivi mi nyika lava pfumalaka mi tshama na swoho swi ze swi onhaka laha ndzeni van'wani van'we loko sweswi u mbutisa ku tamatisoso yi njhani yi expiring because mi swi tlangatlanga swi tele swilo leswiya se i kuma swi vona mingiseri swilo swo lava mihleketo swo lava vanhu lava nga na mihleketo lava hleketaka swi swa right mina mi byela mi ngiseri loko mo teka mali liya i kuma swi vona ku hi 300 mi nga swi kota ku xava ti-codrink ta December 300 ya siku rin'we a yi liya mi yi tlangaku everyday yin'we kumbe n'hweti yin'wana na yin'wanyana maswi va swakudya leswiya mi swi tlangaka mi swi humeselaka mali mi mara rice yin'we i 10 kg yaliya leyi kula ni ivi mi xava yaliya ivi mi ti xavela na swona sani sweswiya na sweswiya na sweswiya mi swi xavaka sweswiya swintsongo mi swi xavaka mi kota ku dya December liya ni xiyo ku na hi January ma ha ta dya swilo leswiya mi ngiseri mi va mi karhi mi veka mali leyi yi nga ta kota ku va yi karhi yi cinca vutomi bya n'wena mi le ku rileni vana va na timali ta ku ya xikolweni a mi na mali ya ku sungula business mara n'hweti yin'wana na yin'wana mi va mi karhi mi humesa vo ma 2000 mi tlangatlanga switlangatlangani leswi mi swi tlangatlangaka va mhani wa hina lowu i nkarhi wa ku se mi suka mi yima mixa mi tiphomoni ta malanga ivi then mi sungula ku tshambuluta mihleketo mi swi vona ku ri hi dyeleke nkarhi laha na laya mara sweswi i nkarhi wa right wa ku ndla swilo na swi tiva mhani sweswi n'we mi nga ni yingisela sweswi se mi sungula ku hleketa mi sungula ku tlherisela malembe ndzhaku ku ri hayi n'wana mhanisara se ni na 50 years se ni twanga ku ni kurini mani a mi sikula n'we loko hi va hi karhi chekini hambileswi ni nga ta ka ni nga vuli amoyeni nkulukumba loyi mara ku na nkulukumba wun'wanyana mi ngisela namuntlha mi le ku yini mi ya xava leyi mi yaku mi karhi mi ya xava kona nkulukumba luya mi ngisela business leriya ra yena ri sungule ku vanga maselo ku a kurini business leriya loko se a khalabyini mi yisa luya hi sungule ku vona business leriya ri va ri karhi ri koa Afrika-Dzonga tindhawu hinkwato se ni le ka n'we mhani a ku siva leti bava a ku siva leti muntshwa wa me a ku siva leti mi nga ha swi endla swi endleka swa business rero mi nga na milorho wa rona mi ngiseri nkombo wa timinete ne hi awara ya nhungu leyiwani ni pfumeleli mi ngiseri kumbula leswi ni va ni karhi ni baleke eka mixo wa siku ra namuntlha ni vula ku ni ku tlanga na risimu wa tiva mhaka ya ku baleka ne yi yi tinyika matimba ni i ku na tivutisa ku ni baleka ni ya kwini kumbexani na ku landza va baha mahori na chopa leyi ma nga kona ni lava va vuya sweswi va vuya sweswi a va na xitsotsi a va na a va na xitayele va boheka ku vuya kumbe mina ni ku ngoya mina ka noyo purpose na madyambu a ni vo va ta va yini vhen ne famba na malayini lava ya lo famba na vavatswa wa tiva mara xikwambi xa mina ya mi ngisa ri tshama na pfumela ku mi dyondzekini namuntlha loko mi nga dyondzekangi ni na ha swi tivi a na ha swi tivi mara hayi mi dyondzekini ka siku ra namuntlha wa tiva okay ya mi dyondzekini ka siku ra namuntlha mi dyondzeke hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla se swi va swi ri kahle mingiselo wa tiva ku na swin'wana swi nga hi tekeli nkarhi swi nga hi khomeleti ma tiva ma swi vona swi nga hi khomeleti ma tiva i ku ku na swa ku tana mingiselo swi mi khomeleti nkarhi wo leha se mi nga pfumeli swi mi khomeleti xikwembu hi lweli i mthembana kunjani Afrika-Dzonga.

N'wana Mhasari, ya loko swi fika ka nhlohlotelo ya timhaka ta tigroza leti hina vamhani hi ku ti endlaka, mi vula ntiyiso hi le ku westeni ka mali ngopfu. Mina lembe leri a ni fane ni nghenini groza, mara ni swi hleketa ni swi vona loko ni vutisa ku ya xava yini va vula. Me ni twisisa ku groza ya mina leswi ni swi xavaku n'hweti yin'wana na yin'wana hi sweswi na hi Khisimusi ni dyaku swona, ni ngo ngetelela laha na laha tanihiloko ku ri Khisimusi. Mara mo ni mi byela ku ni ti tlangela xitokofele hi nexe every month, ni teka wo mali yo karhi yo 200 ni yi veka aka bank yo karhi leyi ni nga yi tirhiseki, ni ku ni na ta vona ku loko lembe ri hela ni ta va ni ri na mali muni hi nexe handle ka ku va ni kazata na vanhu, leyi ni nga ti byela ku i ya December. Na pfumela ku mali liya loko lembe ri hela yi ta ri ya ni endlela swi swa kahle, hi ku leswiya swa tigrosa impela i ta xava va 6 wa mayonas i heta i kuma ku na kaya hina hi a tirhisa bodlele i kuma ku a n'hwetini ha xava ma swi vona se a hi talanga. Mara loko se ni ya xava 6 wa mabodlele vo 12 wa mabodlele ni tsakisa hi ku ni pfula yuniti yi tala yi ku pha ni tlhele ku ta munhu ni karhi ni phakela swilo leswiya ma ni twi swi ni pfuna nchumu ku veka ka kahle hikwalaho ku ya ka ku veka na switokofele swa timali leswi nga ta endla ku loko lembe ri hela ni tikuma ni ri na mali yo karhi leyi ni fanelaka ku langutisa swin'wana swa muti wa mina kumbe ku vona ku vana va ya xikolweni. Ha khensa nhlohlotelo walowo hi le ku tlhariheni hikwalaho ka Vision FM. Ha khensa. Teke mali u huhisa u xava tigroza hi January yuniti yi tele i ta ze i teka na navela ku teka swilo leswiya u ya swi xavisa i pfumala na peni. Vanhu vo tala hi January va pfumala na peni yinene yo tshuka va tlhela va twa ingaku ya hleha January. January a yi leyi i 31 days ku fana na tin'wani tin'hweti, mara swi ya hi ku wena a mihleketeni ya wena wa yi pulanela na wa yi pulanela January ya wena na. Mo ni mi byela n'wana Mhasari, mina every month a ndzi tshama ni va na struggle xa December kumbe January ni va ni tibajetele hi nexe. Se swi kahle ku hi dyondza ku budget-a timali, hi dyondza ku budget-a timali hi hexe ku tlula ku tsakisa hi ku la ku ta tsakisa vanhu. Ni na groza va tlhela va heta mi teka tilori va mi ku ha hi phuxeleni loko mi va ma ha ku mi ma phuxa tiraka yi famba na ku yi tiva u yi tivi mali yi lolova, mara va mhani a yi dyondzi nchumu ka swona. Mani wu voni nkoka wa groza ya lembe hani wu voni.

0: le family mina no wena big zero wa vision fm karomela koma tani ku makume mbiri ko but minute tona tenga sal iko kuma kahle le ka bona dia yankai emishwed no wa shikwe bo
1: ah eba
0: kuna shimpula hey ala and you do it ve shiram jago stamp mara bishiri tani big zero kuna mhana vala ku tiva ku kahla hlela vola hi tsalela xipapilani xi wa vola ku tiva mingisela tava ka ri to angulo wa nwina eka hinkwaswo leswi nwina angulo ami ku yini tikona tindlela tinga tirhisiwa ku ke hi leswi mhana vala ku tiva ku eka sikora na muti mhana vala ku tiva ku ri xana tani vaka mhana kumbe xana tani vatswari inga endla yini kumbe hi tihi tindlela leti nga tirhisaka ku va hi kota ku yisa vana va hina eswikolweni i ku va hi tshama tanihi vamhani kumbe vapapa hi purisana ma-business kumbe i ku va hi languta ku i mani loyi a nga na n'wana loyi a yaka xikolweni lembe leri ivi then hi vekela yena mali ivi vana va hina va va ka va cincana hi ndlela yaleyo ke 063-73-07-890 wa vona i ku swi tsakisa ngopfu loko swi fika ka leswi swa ku ku langutiwa xikolo ku sungula wa vona laha ka dyondzo laha va lava ku tiva ku hi tihi tindlela leti ti nga mi pfunaku tanihi vatswari ku va mi kota ku yisa vana va n'wina eswikolweni i ku va mi tshama hansi mi vulavula ku ho sweswi tanihi hi vamanana va kereke ya le ka n'wadzekudzeku ya mamayina Christian Church ma langutisa laha kerekeni ku ri ho n'wana wa swimanimani na n'wana wa swimanimani hi vo va ya ku xikolweni lembe leri va va ha ri ndzhaku then mi va mi karhi mi tlangela na switokofela hi ndlela yaleyo ku ri loko n'wana a kota ku huma matric a ya xikolweni kumbe i ku va mi tshama hansi tanihi kereke se mi vulavula ku ha tanihi vamhani a hi ndleleni mhaka swona so ivi hi pfulela na ma-business ke kumbe tanihi va bava ivi mi pfulela na ma-business ke hi leswi hi lava ku swi tivaka kusuka ka n'wina vatswari ku xana ti kona tindlela leti mi nga ha ti tirhisaka na ku vulavula ntiyiso mingisere vanhu va ku tala ne va tsandzeka ku ya swikolweni kumbe vana va ku tala va tsandzeka ku ya swikolweni hi mhaka ku tibasari ti va ti nga va amukelani mi kuma ku na mali ya ku ya sungula a yi kona ni byeleni mi vula ku mpelampela hi xitokofela lexi ya n'we mi nga xi tlanga hi mali liya ya ma ya ma 60,000 ku fika sweswi kumbe 70,000 mi vula ku n'wana wa n'wehe lembe leri a humaka xikolweni a nga ta va a ya xikolweni hi mali liya a yi nga ta swi kota ku n'wi yisa xikolweni a yimela NSFAS a ka yihe n'wini a nghena xikolweni mi vula ku a yi nga ta swi kota mali liya vumunhu mingisere a byi tlheleli vanhwini 063-73-07-890-063-132-0818 iku na swi tiva ku ri leswi a swi handanga a hi swi rhandzi leswi leswiwa a hi swi rhandzi mingisela mara a ku na ndlela yin'wana a yi lava ku twa angulo wa n'wina ku n'wina miangulo ami ku yini ndlela yona yeleyo namuntlha i birthday ya khale ka mupresident wa hina ni hi swona mani na ku hupha ni ku i bishop ku va hi vona i mani bishop mi le moyeni mara mi swi ri tano
2: a xitichini makari ma hlayiseka ku fika sweswi
0: hi le ku hlayisekeni bishop a hi tivi ku hee
2: hi le ku hlayisekeni phela se sweswi ni mi twa hi ti-headphone ya ene ni mi twa kahle ni nga na problem
0: ya
2: se lexi ani lava ngopfu ku xi ku vulavula xona na n'wina ti a ni laha ni nga kona ni ku fambeni nkarhi wun'wana ni tivaka kona ya gogonya a ni ta mi byela ku hayi leswi a swo tlanga xitokofela ni vona swi bihile hi mhaka yini na minkarhi leyi nga ka yona yi nghozi ngopfu swa ndleka ku lava ku tlangeriwa n'wina a ndzhaku ka nkarhi loko mi karhi mi fanele mi tlangeriwa xitokofela xexo mi tlhe mi pulaniwa hi valavaya mi tlangaka na vona va pulana va pulana ku mi dlaya mi fela mali yaliya ya n'wana ku a ta xikolweni a ma ha vuyeriwangi hi nchumu ka swona se i swilo leswi ni swi tivaka swi tala ku humelela hi minkarhi yo tala aka hina vanhu va ntima swi ta tlanga kahle ka lavan'wana swi tlanga kahle va karhi vana va vuva ya swikolweni loko ku ya wa wena se ku hlangana vana thavula vanhu hi leswi va nga hi xiswona nkarhi wun'wani van'wani vambirhi vanharhu va nga humesi phela swa xitokofela swi ya hi ku swi tlangela mani a swo nangu a swi swa kahle nkarhi wun'wani mi swi tlangisa sweswo nkarhi lowu yi fanele yi ta ka n'wina vanhu valava mi tlangaka na vona va xava vanhu va ku hayi phela munhu luya i na mali hi nkarhi wo karhi ya nghena ene va ta mi tela mi nga hleketanga hi ku chava volovolo mi ta yi dirowa hinkwayo mi va nyika se hi ndlela yo fana naleyo a ni ta vula ni ku hayi loko munhu a lava ku yisa n'wana xikolweni a benke a ti benkela mali ya yena hi yintsongo ku fikelela kwalaya a tandzisa sweswo hi n'hweti a vekisa sweswiya ku fana na ku karhi a veka xitokofeleni a veka loko se ku fika siku a dirowa yisa n'wana wa yena xikolweni swi tava swi ri kahle hi veke kahle loko yiviwa va ta hi rihela valungu hi veke
0: valungwini
2: munhu wa ntima hayi se n'wana mansara i timhaka teti ni nga vuya ni vulavula na n'wina ni ku ni nge tsandzeki ku khomenta tanihiloko ni ri mam

0: Mina na n'wina a hi mesananga hambileswani ku ni nge mikulu.
1: Ya, i ntiyiso.
0: Xikwembu xi hi kotisile a ni nga ta rivala ti-headset. Hayi, a ni lavi ku ni vulavula miri n'wana xa vanhu va karhi va loloha ku nghena.
1: I ntiyiso, Bishop.
0: Hlayisekani mihaxo wa mina mi xihuma kahle.
1: Khensa swinene, Bishop.
0: Danke.
1: Danko. Hambiswiritano na wena mixer u nga hi bela riqingho ka 063-730-7890 or red se Bishop va yi tlhontlhini mhaka yaleyo mixer la ku twa angulo wa n'wina n'wina kahlahle mi va mi karhi mi angula mi ku yini emixiveni lowuwani ku na munhu la
2: aro ya namuntlha ya tika mara mo hi ta dlamba dlamba mina hi mavonelo ya mina ni vona ingaku ndlela ya kun'wana a ya xikolweni ti-NSFAS ti kona mara a ni ti-NSFAS ti hakelela hi nkarhi wa tona mara mi ni vona ingaku loko ho teka mali liya hi tlangaku switokofele loko lembe ri hela ku na xitokofele xin'wana xi tlangaku va vula straight va ku hi January va nyika vanhu lava vana va yaku eswikolweni ma swi vona se mhaka ya ku tlanga switokofele i mhaka ya kahle ya ku vekela n'wana mali na ku xin'wana n'wana wa n'wi pfulela khadi ra yena kusukela loko a ha ri ka ti kona tindlela to tala to veka va mali ya vana va kona va old mutual ta vekiwa timali ta ti-education na va metro a ni nga ana ku advertise mavito ya vona mara ko va ku kombisa ku i nga n'wi vekela n'wana mali ku loko a ya exikolweni a nga ha hlupheki se mali liya loko a ya fika ka age liya ya ku se a ya a tertiary yi va yi kota ku n'wi hakelela hi yoxe ti tele ngopfu tindlela ta ku vekela mali ku tlula ku hi teka mali hi tlanga switokofele swa tigrosa hi heta hi dya hi makhwiri mindzuku hi pfa hi hlangana na ti-problem loko se n'wana a lava ku ya exikolweni ti tele ngopfu tindlela na n'wana wa n'wi vekela mali ekhadini ra yena i n'wi pfulela khadi a tibenke to karhi leyi i tibyelaku loko no hambani veka mali ya so ma swi vona hambi ya liya ya sasa wa n'wi vekela n'wana u tibyelaku mali leyi a ni yi dyi i n'wi vekela hi yona loko se a ya thexiari ha se swo famba mahlweni swa yena i mavonelo ya mhana xihlovo la France hambileswi ni hi twaku mamba ku se yi nghenini
1: ya
2: loko ni karhi ni vulavula se mamba yi nghenini mara hayi mhani le ku yi tweni hi ku na main busy ni le ku
1: rekhodeni danko kuna munhu la
3: hayi i kona minjhani
1: hi hlayisekile hi tivi n'wini
3: ha karhi ha hlayiseka
1: i mhaka ya kahle mativa
3: ya twala mhaka ya n'wina
1: ya twala ni kahle kahle
3: yi twala swinene aka xitokotela me ni ta vula leswi khale ku nga se nghenelela vitsoti xitokotela a xi ri kahle ngopfu hi ku a wu mi kota ku veka lembe hinkwaro loko mi veka loko se ku ya fika yo December yaleyo mi kota ku mi nikana mali liya hi January vana va kota ku ya xikolweni se aka minkarhi leyi ya vutsotsi byo tani xitokofela xi kahle a xi kahle hi ku lava va endlaku leswaku mali ya xitokofela yi tekiwa a hi vanhu ntsena i vanhu va lava hi nghenaku swin'we xitokofela hambi loko mondla pulani mi ku mi ya veka bank i wa swi tiva ku suku ro karhi ya ku dirowweni mali liya a ni rilanga ndzeni ka swona i ta hi va rhamba vana va tihanyi va swi kotaku ku tekela vanhu va teka tithoyi ta vona va ya ku kombetela kwala yi nga ta va yi kona yi tekoyi ya kona ku se wa ha ku ya bende a byeriwa na ku i va hlanga i n'wi hlanganisa ku na ni swoswo hambi no tshika kwala kusuhani na le kaya vo teka hikuva ni vo kombetela ene ku hala a nga ta ku namulela vanhu a vo swi vona a va chumeli va suka va famba teleki ni xivona ku sweswi hi na vanhu a hi fanele hi tlhariha loko ku ri ku hi tlanga xitokofela xa 1000 hileke hi tlangisana xa 1000 loko every month wena wo teka 1000 liya i ya tlanga a bende i ri wexe swi nga tivi hi munhu masiku i yaku i ya yi teka a swi nga tivi hi munhu i ta ya bende i ya dirowa mali ya wena kumbe hi yo dyana mali ya leyi heleketa n'wana exikolweni i nga byiri na problem a yi xitokofela a sweswi xi denke ngo hikuva va teka na ti-grocery teti vende va tlanga vanhu lava va nga ha faneke mati.

0: munhu a teka 1,000 a ku i tlanga grocery a tlangela swakudya. Aya ka minkarhi leyi mativa a hi tekeni mali loko ku ri ka hi tlanga hi 1,000 ya tlanga na bengi i ri wexe i nga tiveriwi. Leswiya swa xikwata vanhu va bihe timbilu heyi ene hikova minkarhi ya swona ni sasani u tirha hi swona. Se a hi fanele hi hlengeletela vana a bengi mali va kota ku ya xikolweni a hi ta xitokofela ko va laki loko mi tlangisana ku nga ri xitori mara a ndzeni ka xitokofela eyi ku na switori i nkomo i ntukulu wa hosi ka Sikhonyana i mavonelo ya mina
1: kese swinene ntukulu wa hosi la ka Sikhonyana.
0: Ahe
1: danko hambiswiritano vuyingiseri mina na wena le ku fambeni ka mixo lowuwani ku na munhu la
2: ku na munhu wana na ntsaka
1: ahe
2: sikini mara
1: hi hlayisekini a hi tivi n'wini
2: a wena hi tike swinene a yi tanhle ku mhaka nomeni ya mavonele ni maveka so vana va hina masiku lama va na nkateko wa vukuma sasi loko mutswari a swi bohi ku a tlanga xitokofela loko munhu o ehenhla ka sasa ya n'wana wa ye yin'we a n'wi pfulela akhawunti kumbe a endla stop order n'hweti yin'wana na yin'wana ku hambaka ku kwa 100 rand until ku fika 18 years liya a nga vekeriwa hi ku u temiwa hi yo mudel hi ku ya hi mehe ni twisaka a ku na laha ni nga ta ni leyi ni ya nghena ka machonisi leyi a bank ni ya lomba mali 100 rand liya ya sasa a yi kumaka ni nga ta ni karhi ni n'wi bengela ni nga n'wi yisa xikolweni hi n'wi pfuna ku rejistara endla swilo hinkwaswo hambi NSFAS a nga si yi kuma NSFAS yi ta n'wi kuma ku ve already yes mali ya ku n'wi sungulela hi kona swi vava ngopfu ku n'wana a tshama kaya gap ye hinkwayo i kuma ku ene loko u n'wi tshamise kaya a ku na leswi u nga ku n'wi endliseni ka xona u dina n'wana a nghena ka swilo swa ku huma endleleni hi mhaka ku va hina vatswari hi nga ri na ku va hleketelela vumundzuku lebyinene se mehe ni vona ya xitokofela xitokofela munhu a tlangi xitokofela a ri wexe hi mhaka ku na hi leya ku tlanga xitokofela na vanhu van'wanyana vanhu van'wani va vona timbilu to biha a va naveleli vanhu van'wani leswinene swi endleka ni swi tlangisa swilo swa loko ni heta ku xi tlanga ivi loko se xi ta ka mehe vanhu va vulavula leswi va nga ta vula va nga ta yi vulavulela swo mali liya leswi ma a ni na ku endla swo yi nga ha endli mehe a ni tlanga xitokofela ni tshame ni tlanga xitokofela na vanhu van'wana mali yi tlangiwa kahle yi tlangiwa kahle vana mhanxa ra vuleyi byi koho ivi loko se xi ta ka mehe va va yi vulavulela mali loko yi ta ka mehe yi fika laha mali loko yi fika yi tlangiwa a yi fika yi endlariwa henhla ka tafula a yi nga mikisiwi mara siku xi nga ta xi ta tlanga mali yi fika yi rhanga yi mikisiwa before yi endlariwa henhla ka tafula se ku va na xikwembu nkarhi wun'wana swi kahle hi mhaka ku a ni loko va heta ku yi endlhelo swa mhemi loyi teka ni yi nyika xikwembu ku xikwembu hi leyi mali yi a ni xisiku yi huma kwini a la ni xisiku yi vulavuleriwe yini xikwembu leyi ni yi hlantswa hi ngati ya wena leswi va nga swi vulavulela swi nga pfurhi laha henhla ka mali leyi se xitokofela xi na kambirhi ku na ku u kuma ku hi tlanga na vanhu lava nga na timbilu to biha ku na ku u tlanga na vanhu lava nga na timbilu ta kahle se mhe a ni ta ku loko ku ve wa tirha meka sure ku endla stop order ehenhla ka muholo wa wehe i vekela vana va humali loko va a wu tirhi i hanya hi grant meka sure ku ka un'wana na un'wana na un'wana leyi nga na yesu ka 100 rand or 50 rand ehenhla ka muholo wa vana va wehe i va vekela ku vana va wehe va nga tikumitshameka va va na debt ya hi mhaka ku wehe a wu na mali ene swin'wana vavasati mali hi na yoho tsandzeka ku yi khoma kahle
1: ntiyiso
0: i fana na le ka business n'wana mhanzaka aka business loko i ri na business i nge teki mali ya business i tlhela ka khadi leri nga ra wena ra personal mali yi fanele yi va na akhawunti ya yona ku va na khadi ra business leri ni tivaka na loko ni profita ni tlhela koho loko na ze ni teka mali ya business ni tlhela ka khadi leri mehe ni ri tirhisaka swin'wana na swin'wana ni nge pfuki ni yeka helo ene ni nge pfuki ni ri voneni business ra mhe ri kurini hi mhaka ya ku ni teka mali na ha chela laha ka khadi leri a ni faneke ni ri tirhisa swin'wana na swin'wana tona ri rhwala ni famba byani ni fikabyani ni tsakisa hi swin'wanyana ni pfuka ni withdraw se business ra mhe ra ha pfula kumbe ra wa a ri nge kuli ri le ku weni se mhani ta ku ya xitokofela lava va ta ku swi va khoma kahle a va tlangi mara mehe ni advisa ku munhu un'wana na un'wana wa tirha a wu tirhi mali yitsongo leyi nga na yoho yi nghena ka akhawunti yo famba endla stop order yi endlela vana va wena i va byela bank ku na stop order xa malembe ya ku fika laha leyi hamba loko n'hweti yi hela i va byela ku a yi hambi yi koka hi tingani and tlanga yi va ya reverse hi ku a ni kuma lavo endle leswo loko va heta ku kokela lowu a vona a xota i ya ku reverseni se va nga reverse a va hlengeteleli vana vana va kota ku ya exikolweni mina ni sapoto ya ku munhu a hi a ya pfula akhawunti ivi a hamba a endla stop order n'wana wun'wana na wun'wana wa yena a n'wi endleli akhawunti ya yehe ivi loko yi hela a va byela dinga ku n'hweti yin'wana yin'wana ti hamba mikomba yi teka 20 rand kambe yi teka 20 rand yi ni chelela mi teka 20 rand yi ni chelela hi leswi swi nga ta ku hunguta vusiwana lebyi hi nga na byoho hi mhaka ku hi na vusiwana hina laha ni mhaka ku byi oka hi ri kule na hina swin'wana a hi visiwana a byela ku hina hina yo byi visa hi ri kule na hina so a hi yimeli yimela vana va hina ku ku ta va na vumundzuku lebyine loko vana va hina va jikajika laha malanini va nga ngheni xikolo ku ta va na problem ene na tiko va nga heteke laha mhaka a ni vana va hina va karhi va nga dyondzi va ri loko vana va hina va dyondzini va ta kota ku yimela ka mundzuku na loko ku ri na swin'wana leswi nga endlaku vanhu va nga navela ku teka tiko ra hina va ri loko vana va hina va nga dyondzangi va boheka ku hi tekela tiko a ku na loyi a nga ta a yimela a ku ri mavonelo ya va mama PMD va ri laxongani makhelwani ya xongani primary school
1: kesa swinene laxongana
0: Nkosi.
1: Danko. Amusiritano Mixer wa Vision FM nena wena le kufambeni. Inongwa timinete wa tiva awara liya ya nkaye ya kayona. Mixer bumuno abithelele vanhwe. Wa bona Dionzo i chomo nwana ukulukumba swinene. Na nwana mba ka mukarimi pfuka mititirela. Tsundzukani ku vana vanwina ba faneke ba ya mahlweni na Dionzo. Ku vanwana a kota ku ya mahlweni. Na Dionzo. Anga emeli leswiya hi swivitana ku NSFAS kumbe NSFAS se kokwana va yevula NSFAS yale se i ku va hina vatswari hi va hi karhi hi ta na mihleketo ku ri n'wana wa me ku a nga vi na gap year ni endlisa ku yini loko a heta matric Mingzer i part ya business na yona leyi ya i part ya business hayi mi nga vileli part ya business nge tshame hi karhi hi laha mali yi nghena ivi then loko yi nghena yi nga tirhi nchumu yi faneke yi nghena yi tirha swi swa right mali a ni le ka business ma swi vona loko yi nghena n'wimulaa yi tshame yi kha yi nghena ku hi ta ku akhawunti ya n'wina 1 million mara 1 million ya yi dina yi nga tirhangi nchumu so 1 million ya yi faneke yi tirha so a hi hleketeleli na vana va hina ka ha ri sweswi n'wimba ku mi kha mi ri na vana lava va ku va karhi va ya xikolweni xikwembu ximpfuni xi mi katekisa tindhawu hinkwato laha mi va ko mi karhi mi ri kona Mixer wa Vision FM hi ku vula leswi a ni ku na famba ku na rungula laha ra Mixer

intse what minute ne afamba mina no wena mixer I pick up again the back mixer le kufambeni kumbexani achika sweswi ne ya aniri wa bona ko kuna the bus tinwonyana loko u ti chayela a u ti chayela ri wexe u ti chayela na vanwonyana se wena uya la uya ko loko se u fika then wa chika ku khandela la vanwonyana va ri muhaxi xitokofela wa tiva a ni swi tivi ku ri a mundeka hi mara a raise mingsen pfumeleli ni hlaya sweswi va nga swi tsala va ku muhaxi xitokofela hi mali ya mina mara problem ni lava mali yo tala ni nga lavi ku hlengeleta mina n'wini hi ndlela yona yaleyo ha famba mina na wena mingseri wa Vision FM indlela leyi tlhanti minete wa tiva ya ka waradi ya nkaye kona nongonoko hlwela ku tikeriwa la ka waradi ya nkaye ku ngimeta kahle le ka waradi ya khumembirhi a kasi ka waradi ya khumembirhi gimeta ka waradi ya nharhu nongonoko i think for yourself ti anakanyeli kumbe rinanele hi ndlela yona yaleyo kasi no yo purpose kona la ka 3 to 6 na mutirikuloni i mani loko ku nga ri yi chopa mhlongo a karhi a suka kahle le tindhawu letiya tele minis eka siku leri ri namuti kasi nongonoko vutivi matimba kona la ka 6 to 7 7 to 8 kona nongonoko wa ta mitlangu na JR special one ni nga ri vani nongonoko dyondzeri voningo nongonoko ta welana nongonoko dyondzeri voningo kona la ka 8 to 10 kasi eka siku ri namuntlha 8 to 9 ku na mfonsi baloyi na mani loku nga ri n'wa baloyi hi ndlela yaleyo lunghile kasi vamwe u ri va ta nghena kahle awaridi ya nkaye ka nongonoko dyondzeri voningo kasi awaridi ya khume kimeta kahle le ka awaridi ya khumembirhi nongonoko ta welana eka siku ra namuntlha i minongonoko ya siku ra namuntlha yaleyo mingiseri salautiphina i minongonoko hinkwayo leyi va ku yi karhi ri kona ka Vision FM hi ku vula lexi mina ni fambile mina ni wena hi tlhele hlangana nakambe ka siku ra mundzuku wa swi tiva mindzuku mingiseri loko ni nghena wa swi tiva ku hi wa mintlhanu hi nghena ku hambana u lava ku vula yini hey wena mina na wena hi nghena ku hambana va mintlhanu minongonoko wa va mintlhanu a wu na ntanga a na vhela hi phikizana na vanhu la Vision FM mina na wena mingiseri ha u vula ku ha phikizana a hi phikizana na vanhu minongonoko wa hina wa vona na wena ku i special JR ni u fanele a sukela leswi swa special a vheta a swi tshika laha ka mina hi ku mina mingiseri ne swi kometa ku hi mina ni pfula ku xi tikisa ni ku nghenela kahle hi nchumayelo lavan'wani va tlanga nchumayelo mahetelelweni se u ta vhe u swi vona ku ri hayi mina na vona ne hayi phikizani wa swi vona hambiswiritano mingiseri ni pfumeleli ni va ni karhi ni famba vixeni va siku ra namuntlha ku khongeleni no hlawula i mani loku nga ri man flow hi ndlela yaleyo mingiseri mina ni homini bye bye.

Hey, my son, I should love you, Kuluma, me, I love you, we. Yeah.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Hakunene muyingiseri wa Vision FM. Vision is power. Xivono I matimba ka senkari I 22 past 9. Ka siku ra namuhla ka siku ri ti 18 ta June 2026. Ka simi ngarivali nongono ku hlula ku tikeriwa. Hlula swinwe ka siku ra namondla mitshamela mane na handle ka nsuku magolidi kusuka kwala elwandla muni. Ka sima hi kuma laka swihondzo leswi swa hina swa mone ntsena. Lexi ngo 88.5, 90.0, 92.8, 101.7 megahertz. Ka simi ngarivali ku kuma le ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za. Kasi loko ni karhi ni nghena vayingiseri va Vision FM loko n'wana mhansara karhi huma laha I hume hi risimu ra ku khongela ni lo hlawula hi ndlela leyo. Kasi marhandzarhandza ku khensa kusuka le ka n'wana mhansara ka nongonoko luwa vurhonga a byi hakeli ndzi ku ndzi khensa swinene ku nyikiwa nkarhi eka siku ra namuntlha. Kasi mina loko ni karhi ni nghena nsuku magolidi ni mi nyiketa risimu ra Joy Celebration. Tsonga praise ka siri nwanyana minyika lebo se khobela ko haleluya dumiseni ho se ka simi ngarivali na montla ba mhani isiko ra nwana ra xikhongelo na hambe moka mengayi e xikhongeleni ka si Vision FM hita ba ka rimitisa la xikhongelo swa hlayoleka eka siko ra na montla milo pfapfa emafureni hindlela yale vayingiseri va mina ba Vision FM kasi ni ri ni rhandza nakambe ku khensa ni tlhela ni mi amukela eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa ya hlula eka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM kasi mi nga rivali eka nongo eka awara leyi hi nge le ka yona motivation yona yi kona namuntlha ni ta rhandza ku ri va mhani kahle kahle va nghena hi mavhese tani nkarhi wa munhu wo kahle wo hlantsweka mi nghena hi mavhese mi hi motivata hi ndlela leya muka wa magolidi me ni ku siya na mavhese lama kasi mani a nghena ku hawa mina ni mi siya na mavhese lama hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi kateka hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM kasi switetano hi vayingiseri va Vision FM mi ta va mi karhi ni jela ku ri namuntlha mi hlula ku tikeriwa mirikwini naswona mi tiphina njhani va manana eka siku ra namuntlha na va tatana manghena mi karhi mi kandziyela lani va mhani va kandziyelaku kona tani nkarhi wa mune vayingiseri va Vision FM kasi ni ta mi amukela kahle hi risimu leri mi nga ta tiphina ni mi dzudzadzudza vayingiseri loko ni mi dzudza loko ni vuya ku xaviseni loko ni vuya ku xaviseni mi ta va nkarhi mi ni bela riqingho la ka 0631320818 kasi line 1 na yona ya yi tirha kahle ku 0603730 7890 mi karhi mi hi byela ku namuntlha hi mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini ku ri wa vumune wa kahle swinene vayingiseri va Vision FM na mi lavela risimu ra kahle leri mi nga ta va mi karhi mi tlulatlula mi titwa na loko mi vuya moyeni kahle kahle mi vuya mi ri na nkhenkhe hi ndlela yaleyo kasi na mina mi ta va ni karhi ni cina hi hala tlhelo ta va ni karhi ni banenge hi ndlela yaleyo loko mi vuya mi ta ni twa ni karhi ni hefemuteka vayingiseri va Vision FM ku hawa mani magolidi a ri ku cinena a nge hi cinisi ntsena moni mi lavela risimu loko ni heta ku xavisa loko hi vuya na ku twa un'wana na un'wana loko a nghena moyeni a ku hawa risimu leri I nga hi nyika rona tani namuntlha nkarhi wa mune nkarhi siku ra swikhongelo magolidi hi ti olorini hi cinini kasi switatani muyingiseri wa Vision FM ni nga rivali n'wa holelo na tshemba mi n'wi pfuxini le ka awara liya ya mansara liya ku mi n'wi navelela ku hola mi tlhela mu a pfuki a va kahle vayingiseri va Vision FM kambe n'wina na mi tshemba hi ku navelela swona na ku pfuxa hi ndlela yaleyo hambi munhu o va a titwa a karhi a vabya kambe loko mi n'wi khuza mu ka pfuki wa pfuka kunene vayingiseri va mina va Vision FM kasi loko ni vuya so ni ta va ni karhi ni vuya ni mi nyika risimu ra kahle mi va mi ka mi ri tiphina loko ni vuya ni ta va ni karhi ni teka tinqingho na ti-voice note kusuka eka n'wina hi ndlela yaleyo.
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrandzwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Kasi se na xitendani eGardenia xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, a hi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Meyarankulu wa xifundzantsongo xa Mopani, Councillor Buleshai, u ta nyika State of the District Address 2026 hi ravuntlhanu ra siku ra 19 n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026. Ntirho lowu wu ta va wu khomeriwe eRoyal Kalanga Lodge eka N'wamitwa. Eka nkanelo wa nkoka, meyarankulu u ta andlala ntirho lowu endliweke hi masipala na makungu ya nhluvukiso wa xifundzantsongo xa Mopani eka lembe ximali leri landzelaka. U nga hindziwi hi nkarhi lowu wa nkoka. Yingisela nkanelo lowu thwi hi awara ya 19 ni mixo eka swiyanimoya leswi landzelaka: Vision FM, Sihusese Radio, Perfect Radio na GCR FM. Nakambe mi nga landzelela nkanelo lowu eka tipulatifomo hinkwato ta xifundzantsongo xa Mopane eka swiyenge swa mabulu. Tindzawulo leti landzelaka ti ta va ti pfuna vaaki hi vukorhokeri bya tona: Ndzawulo ya Timhaka ta Xikaya, SASA na IEC.
4: Khale loko ha ha kula, hi kule hi Msoko Buns, Majinja Cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela Majinja Cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Majinja Cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele Majinja Cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela Majinja Cake. U nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe exiphakitani. A hi swona ntsena, va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
5: Nothing fresher under the sun. Sunbake.

ka apela ka mali ho sina le rato u tla u shupa u showa bodimo le

0: na shona mini yingisela miri kwini eka sikura na mutla loko na endla leswi
1: yimbele ntingo hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
2: Kandziyisa rito ra wena.
3: Kandziyisa rito ra wena.
2: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp. 063 730 7890.
0: Kasi hi sweswo mi yingiseriwa Vision FM mi ta va mi karhi mi hi byela vayingiseri va Vision FM ku ri eka siku ra namuntlha ku ri wa vumune wa kahle wa ti 18 June 2026 na ti-voice note ti amukerilekini hinkwato mi karhi mi hi byela ku namuntlha wa vumune wu njhani eka n'wina tani ka ha ri siku ra vamanana ra swikhongelo hi ndlela liya. Kasi vayingiseri ku na kun'wanyana nga ta hundza hi kona ku na khale ka muhaxi wa A Daily Tate ka SABC 1 bari Aaron Muloisi u vikiwa ku va anga titwi kahle kambe vanhu va swi endla nga ku i xihlekisi hi ndlela yeleyo. Tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri hleka swin'wana na swin'wana hambi swi nga bohi ku swilo swi hlekisa, mi kuma munhu a karhi a swi hleka va karhi va endla joke hi mhaka yin'wanyana ya ka yi nga hlekisi, kasi van'wanyana va karhi va kombisa va ku e-e maluzele ya yena ya wey a swi kombi ku i na mavabyi man'wanyana ya xilungu kambe masiku lama ku na mavabyi lama ya machukele swa affecta munhu hi ndlela yaliyani ya ndlela yaliya vayingiseri va Vision FM. Kasi loko mi karhi mi vona vanhu va karhi va vabya munhu a karhi a lose weight a swi vuli ku hawa mani i na mavabyi ya lama ma tivaka mavabyi ya hambanini hlangana na timfukuzani ti-high blood hi ndlela liya se mi nga hleki xin'wana na xin'wana mi kuma munhu loko a vona me ni tihelerini munhu a sungula ku hleka a nga swi tivi na ku i hlekisa yini ku ti vona ni lose weight a swi tshamisekanga hi ndlela liya ni miyingiseri wa Vision FM. Kasi ma nghena moyeni mi hi byela eka siku ra namuntlha ku ri mi hi yingisela mi ri kwini ku ri wa vumunhu wa kahle swinene. Kasi mi nga rivali motivation na yona yi kona eka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM ma nghena hi ndlela yaliyani mi karhi mi hi byela monteka miyingiseri wo sungula ngula eka awara le mele moyeni ka Vision FM na mamkela aye
4: ku mpfukini hi stream mama golidi kombela nyana ku mhlayela verse
0: ya hi hlayeleni man
4: nta hlaya ka tipisale ma 36 verse 37 chapter 37
0: ya
4: yiri lavo lulama va ta katekisiwa ni la misaveni ya Davida. U nga tshuki u karihela lavo homboloka.
0: Ya.
4: U nga tshuki u navela lava endlaka leswo biha. Hikuva va ta tsemiwa sweswi ku kotisa byanyi. Va ta vuna ku kotisa rihlaza.
0: Ya.
4: Tshemba Yehovha. U endla leswo lulama.
0: Ya.
4: Etami ya me i tsonga ni ta yi hlaya ni ya mahlweni. La avasaya iman egi vaka ngoyo.
0: Na khensa man egi la.
4: Se ha na ho man ulela va holi pa lo vanga ko.
0: Ya va holi impela. Inkomo. Swi tani miyingiseriwa Vision FM. Kasi ma nghena na tibuku ta n'wina ta ku basa mi twini loko va karhi va hlaya monte ka miyingiseri. Mi le moyeni ka Vision FM ya mi amukela ayeyi.
5: Ahe vachume.
0: Hi pfukini hi hlayisekini n'we mi hlayisekini na.
5: Hayi moya na nyama swa ha hlanganini.
0: A hi khenseni hosi mani.
5: Ene a hi khensa swinene. Hayi ha karhi ha mi yingisela hi kha hi kateka hi ri kwala ka swikhunyani i ntukulu wa hosi.
0: I ntukulu wa hosi mani. A hi khensa la ka swikhunyani la.
5: Ahe a mi n'wexe.
0: Hi swona.
5: A motho ku lo hwi a ni dzimeli mwenge.
0: Ntisa.
5: Aye.
0: Inkomo. Kasi switetane miyingiseriwa Vision FM kasi lava hi bula na vona i ntukulu wa hosi kusuka le ka sikhunyana va kuma golidi a wu wexe hambi mi lo twa i ku lo hwi ku lo tititi kambe hi le ku miyingisele hi le ku katekeni eka siku ra namuntlha miyingiseriwa Vision FM ma nghena hi mabuku mani mi hi katekisa eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo na mina ni nga zini.

0: Minyika tibuku ta mina hi ndlela leyi va yingiseri va Vision FM mo ni teka un'wana muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ahehe
1: ahehe sesi magolidi
0: ahehe mhani
1: na n'wino
0: mina hina mhani
1: ina no batama na mpfula yi nga kunini
0: hi na mpfula n'wina
1: n'wina hayi kona
0: ya
1: mpfula ya xirhami yi wisa xirhami
0: mpfula ya xirhami mpela
1: yi ta ba kupela
0: ya
1: ka ya miyingisela ni n'wexe mpela
0: ya na karhi na swi twa ku hawa a ni wexe mpela
1: ni wexe ka ya miyingisela hlayiseka
0: na n'wina mi hlayiseka mani
1: eso
0: ayee
1: danko
0: kasi va lava e bula na vona i mhani rikhotso kusuka le Mountain View va ku magolidi hi swin'we hambi wo twa ku nga ri na munhu ku lo hwi kasi hi le ku miyingiseleni kusuka

0: alema tana mingi serwa vision fm makarima mi mukuti buku timbiri tinharu mati va ti fika minyi ka vanhu va vision fm ti nga ha cinca mina ni nga muhaxi kumbe vahaxi van'wana kumbe muyingiseri wa vision fm hi ndlela liyani mikarhi mi kuma ku a ku hawa tibuku letiya ni nga nyikiwa tona hi wa vumuni ti ni tsakise ngopfu naswona ti ni endla ku ri ni va na matimba ti ni cincini vayingiseri va vision fm munhu wa cinca hi marito mambirhi manharhu mi kuma ku hawa munhu wa hlaya vhese laha fika a khota marito mambirhi manharhu a sungula ku hanya hi wona marito lamaya hi ndlela liya kasi ni vona voice note yin'wanyana hala ka WhatsApp hala mo hi ringeta ku yi tlanga hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka vision fm hi ndlela leyi
1: mipukini na ipukile me verse le ni ngamkhomela yo Jeremiah 33 verse 3 le inge ni huweleleni nda mihlamula ni mkombana leswikulu lesitumbeleke leswi minga switiviki hey verse le yani kategisa sisi yani kategisa hambi hlangana himo huwelela xikwembu xita kukomba leswikulu leswi nga kutumbelela swin'wana swa ko e manikosa kwa la babana na nkomise sima goldu
0: na kansa manikosa la bab city la babilona na tsamba mitwini vesiliana kasi kuna tsalwa rinwayana la mingiseriwa vision fm ri hlayeka hindlelele ka valoko vanhu va muti va ku eka elisha ku sasekile ku tshama emutini lowu hi laha hosi yi nga yi swi vona ko ha kona ntsena mati ma bihile ni tiko ri i ra nyumba kutani a ku ndzi tiseleni nkambana lowuntshwa mi chela munyu eka wona va n'wi tisela wona kave loko a huma a ya exihlobyeni xa mati a hoxa munyu kona a ku Yehovha u vurisa sweswo a ku ndzi sasekisa mati lawa ku nga ka ku nga ha humi rifu eka wena ni ndlala kutani mati ma sasekisiwa ma va manene ku fika namuntlha hi laha Elisha a nga vula ha kona tihosi ta vumbirhi chapter 2 verse 19 to 22 tihosi ta vumbirhi chapter 2 verse 19 ku fikela ka 22 ku Bible Society of South Africa hi ndlela yaleyo va ku hawa tihosi ta vumbirhi chapter 2 verse 19 ku fika le ka 22 va ku hi kateka hi yona magolidi na cancer swinene ku va mi hi nyikile vhese yaleyo hi ndlela yaleyo vayingiseri va vision fm hi cancer swinene mativa mavhese ya hanyisa vayingiseri va vision fm mi nga ha tshama muku ha hina mavhese lama hi nga na wona a hi ma nyiketi munhu mavhese ya hanyisa mi kuma ku un'wanyana i na ti-pain kwalanga kona un'wanyana i tlhavekini hi ndlela yin'wanyana mara kambe loko a twa mavhese ntsena a twa matsala ntsena mi kuma ku laha a tlhaveka kona hi ndlela yaleyo se i va kahle se wa phurumuka se mi nga chavi ku hi nyika mavhese hi ndlela yaleyo hi ku vanhu ku va va kateka na mina muhaxi wa n'wina hi ndlela yaleyo ni va ni karhi ni kateka hi ndlela yaleyo vayingiseri va vision fm na loko mi karhi mi twa swin'wanyani mi nga ha va ku mi twa ku vava hi ndlela yin'wanyani mi swi twa ku a mi koti nchumu kambe mavhese ya kona ya ku ya nga ha kota ku mi hanyisa ntsena n'wina mi karhi mi pfumela ku hawa loko ni karhi ni pfumela hi mavhese lama ni karhi ni famba hi mavhese lama ni ta kota ku hanya kambe mi nga rivali vayingiseri va vision fm loko munhu a karhi a twa ku vava a karhi a twa ti-pain ntsena yena a ri na ripfumelo ka Yesu Kreste ka Jehovha wa matimba hinkwawo a ku mina ni pfumela ka wena Kreste ka wena Yesu ndzi ri ni horisi wa hola hi vitirayiso Yehovha ni rhandza ku vulavangiseri va Vision FM ni ku Yehovha a nga tshama a tsandza hi nchumu na loko mo khongelela xilo mi swi vona nga ku xi teka nkarhi mi nga heli matimba hi ku laha a katekisaku kona nkulukumba luya I katekisa leswo a swi heli vo to tirha ku mpumbapumba va ku ha mara magolidi swi sweswi swi huma kwihi mara magolidi swi sweswi huma swi huma kwihi mo ni teka mingiselo mi le moyeni ka Vision FM ahee
2: ahee muhaxi
0: ahee
2: hi njhani
0: hi pfukeni hi hlayisekini n'wa mi hlayisekini
2: a hi pfukeni hlayisekile swinene laha ka mahonisi
0: laha laha ka mahonisi laha
2: I bazi ra Joni.
0: I bazi ra Joni.
2: Mina ni nghena hi papila ra Joshua chapter 1. Kusuka laha ka verse
0: 8.
2: Yi ri buku ya nawu. Ndza hlaya hi nhlawutelo wa
0: 1989.
2: Ni ta kota ku ni swi twisisa kahle.
0: Ya.
2: Buku leyi ya nawu. U nga tshuki ku hambana na yona u fanele ku yi anakanya vusiku na nhlikani leswaku u ta ka u nga tluli ni xin'we xa leswi tsariweke eka yona kutani u ta humelela ni xilo xa wena swi ta ku fambela kahle
0: ya
2: so na chapter 9 yi ri tsundzuka leswi ndzi ku leriseke swona tiya u va na xivindzi u nga chavi nchumu nga heli matimba hikuva mina hosi xikwembu xa wena ndzi ta va na wena hinkwako lomu ku nga ta ya kona
0: ya
2: namuntlha ni na ku vulavula switsongo hi mhaka ya ku tiya na xivindzi na ku lerisiwa laha hi byeriwaka ku buku leya nawu leyi u nga hambani na yona vusiku na nhlikani
0: i ntiyiso
2: kuna mhaka yin'wani tanihi vapfumeri or tanihi vakreste ya ku hi lava xikwembu mara a hi swi lavi ku vulavula na xikwembu
0: ntiyiso
2: a hi hlayi matsalwa ende hi hanya hi xivindzi xa van'wana a hi hanyi munhu a nga hanyi hi xivindzi xa yena hi hanya hi ku chava munhu a nga tiyangi leswi a ni tiyangi mara rito ra xikwembu ri ni tiya u va na xivindzi xivindzi lexi xivindzi xa mina ku byeriwa mina bazi ra Joni ku ni tiya ni va na xivindzi
0: ya
2: hi ku hosi yi ta va na mina mara ni nge koti ku tiya ni va na xivindzi loko ni nga hlayi matsalwa loko ni hlaya ta matsalwa ni vulavula na xikwembu xi ni endla ku xi ni susa ku chava xi ni endla ku ni susa mahleketelelo miehleketo ku ehleketa i miehleketo liya ku kuma ku u hleketa swilo swa ku swi nga ri swona
0: ya
2: maehleketelelo ya ku ma nga ri kahle na miehleketo ya mavonelo ya ku ma nga ri kahle
0: ntiyiso
2: se hi swona leswi namuntlha swi endlaku ku a hi fanele hi nga chavi hi va na xivindzi hi ku tiva swa ku hi na xikwembu
0: ya
2: ende loyi hi n'wi chavaku i chava xikwembu ku tlula hina leswi hi n'wi chavisaku xiswona lowo biha lowa ncila leyi i a nga koti ku nghena aka loyi a nga na a nga tiya a nga na xivindzi loyi a nga na ripu loyi a nga na ripu a nge koti ku n'wi hambukisa endleleni ya xikwembu
0: ntiyiso
2: mara loko ripu i nga ri na rona swo boha loko ku ba mbewu u ya hala loko ku ba mbewu u ya hala na na ku tavula ka siku ra namuntlha ku xikwembu ku hi vulavula na xona hi hlangana na xona eka matsalwa hi hlangana na xona hi khongela hi ku hlaya matsalwa so a hi tiyeni vamakwerhu hi va na xivindzi hi hlaya hi hlaya rito ri nghena ndzeni ka hina hi khongela hi rito hi hanya rito hi famba hi rito ta swi vona leswi hina yi ngo i mindzwalo evuton'wini bya hina a hi ntjwale mhaka ku hi va na rito ra Xikwembu. Hi va na Xikwembu. Loko u hlaya rito u vulavula na Xikwembu, loko u hlaya rito u cincana na Xikwembu, xi ku nyika xona wena u xi nyika swa xona, se xi ma cincana xi ku nyika, wena u xi nyika ku tlangeka ivi xona xi ku nyika matimba loko u kha u hlaya rito. Na a ni na ku ta ku va makwerhu ku va hi vulavula na Xikwembu namuntlha, ku va hi tholela ka Xikwembu hi ya kuma matimba ya ku va na xivindzi. A hi hlayeni rito, a hi hlayeleni van'wani rito, a hi khongeleleni van'wani rito, a hi vulavuleni rito, either u le molweni, either u le thekisini, u le kwini, fika u cinca topic hi ku vulavula rito. U khota rito i nga khomangi matsalwa ri ri ndzeni ka wena, va swi vona leswaku loyi i ponisiwile i n'wana wa Xikwembu hi ku vulavula ka wena u cinca topic. Xikwembu a xi mi tsakekisi lowa na siku ra kahle
0: na khensa bazi ra John.
2: Amen,
0: amen. Kasi switetani mi yingiseriwa Vision FM, kasi lava a hi ri na vona i bazi ra Joni va karhi va hi kombisa ku hawa a hi veneni na xivindzi, hikuva loko hi ri na Xikwembu a yi chavi nchumu siku na siku. Se hi fanele hi va na xivindzi hi karhi hi swi tiva ku lowu wa matimba hinkwawo wa hi tsetselela, ende laha hi fambaka kona hi ri na Xikwembu nkarhi hinkwawo hi nga chavi na ku biha ni kan'we. Kasi me hi vayingiseri va Vision FM ni ta va ni karhi ni mi nyika tibuku kusuka le ka buku ya Mateu chapter 10 verse 1. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi mi yingiseriwa Vision FM. Xitetani mi yingiseriwa Vision FM mo ni ni karhi ni endla leswi loko ni vuya ni ta va ni karhi hi ya mahlweni.
3: Dia khakhala na mchipisi Iluke entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hi le kaya. Mandlakazi Bekwani na le ka n'wajahini u le kaya ra xitichi hi 88.5 Vision FM la hi le kaya.
4: Vision FM. Shivono Imatimba.
5: Vision is power.

0: Vision is power.
1: Hakunene muyingiseri wa Vision FM xivona imatimba ka singari i 10 past 10 eka sokora namuntlha kuri ti 18 June 2026 kuri wa vumune wa kahle wo saseka xongasi wa vumune wa kahle ngopfu ka sisitetana muyingiseri wa Vision FM ni ku tshama na mina eka Vision FM mi tshama mafurheni mu ku mpfampfampfa lava swi tivaka ku i mpfampfampfa swivula yini swivula ku i va i tshame kahle ku nandzika kasi mi ta ni khomela vayingiseri ba Vision FM kusuka leka awara ya liyani ya yo sungula ya hina eka nongonoko kasi mikarhi vali nongonoko ku hlula ku tikeriwa kasi mikarhi mi hikuma laha ka 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz kasi mikarhi va ku hikuma laha ka audio streaming xa hina lexi ngo www.fm.co.co kasi ku ri mina nsuku magolidi kusuka kwala lwandla munhu va yingiseri va Vision FM sweswi hi ta va hi karhi hi langutisa nhlokomhaka hi karhi hi kandziyela yona hi ndlela leyo kasi mi nga rivali va yingiseri va Vision FM loko yi ku half past 10 eka siku ra namuntlha hi ta va hi ri na ti-birthday kasi le ka awara liya ya hina yo hetelela hi 11 o'clock hi half past 11 President Ramaphosa i ta va a karhi a vulavula se hi ta mi tisela wona nongonoko walowo twi kwala ka radio ya hina ya xirhandza mi karhi mi swi twa ku hawa president va ri yini eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi swi tatana muyingiseri wa Vision FM enhloko ya mhaka ya hina eka siku ra namuntlha yi famba hi ndlela leyi loko hi karhi kwala ku hanyeni a namuntlha hi le ka ti-life issues sweswi hi hlanganaka na swona siku na siku loko hi ri kwala ku hanyeni hi va hi karhi hi languta va tatana va bava loko va karhi va teka laha va nga ha teka mina magolidi ni ri na vana mi kuma mina wo fana na mina mi kuma ku ni na vana vambirhi kumbe vanharhu va bava kumbe va tatana va nga chavi ku teka mina wa vana vanharhu kambe loko swi fika hala ka vamhani hala mi kuma ku ri va tsandzeka ku amukela tatana loko a ri na vana hi ndlela leyo mi kuma ku tatana loko loko manana a tekana na tatana va ri na tatana already va na vana kwalaha va nga va kuma kona mara se mi kuma ku ri mhani va tsandzeka ku va na vuxaka bya kahle na vana va tatana kumbe bava hi ndlela yaleyo se xikongomelo ku nga va ku ri yini vayingiseri va Vision FM hi lava ku twa kusuka eka n'wina eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo tani na ha vurini ni ku va bava kumbe va tatana va swi kota ku ri loko va ku va teka nsati va nga ha teka mina ni ri na vana vanharhu kumbe mina ni ri na vana vambirhi hi ndlela leya va tlhela va fika va khoma vana lavayani va mina i nga ri i vana va vona se mara loko swi fika hala ka vamhani hala mi kuma ku vamhani hi tsandzeka ku amukela vana va tatana hi ndlela yaleyo mi kuma ku mi tsandzeka ku va na vuxaka bya kahle ehenhla ka vana va tatana na mhani mi kuma ku hawa a va na vuxaka bya kahle mara va tatana va swi kota ku khoma vana lava mi kuma ku va ni kume ni ri na vona hi ndlela leya se hi la ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku ri swi nga va swi vangiwa hi yini kahlekahle loko mi karhi mi ku 0631320818 ri tirha kahle riqingho rero hi ndlela leyo kasi na line 1 na yona yi na voice note kwalaya ni karhi ku 0637307890 mi karhi mi bela riqingho hi lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri swi nga va swi vangiwa hi yini mi kuma ku n'wina mhani a mi na vuxaka bya kahle na vana va tatana hi ndlela yaleyo mara loko mi karhi mi langutisa mi kuma ku hawa va tatana va na rirhandzu mpelampela va fika va tekela mina magolidi wa vana vambirhi kumbe vanharhu va tlhela va fika va hlayisa vana lavaya nga ri i vana va vona van'wanyani va ku hawa i nge tshembi na ku a hi vana va vona hi rirhandzu leri va ri kumaka kwini eka tatana kambe ba mhani hina ba mhani hi va hi tsandza yini ku amukela vana va tatana kumbe ku va na vuxaka bya kahle endla ka vana va tatana hi ndlela liya kaselo mi karhi mi bela riqingho va yingise ri va Vision FM mi karhi mi jela ku ri mpela mpela swi nga va swi vangiwa yini hi lava ku twa kusuka eka n'wina loko na endla leswi
2: You bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
3: Kandziyisa rito ra wena.
4: Kandziyisa rito ra wena.
3: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890.
1: Hisa hisa mingi seriwa Vision FM kasi namuntlha hi lava ku twa kusuka eka n'wina ku rhawa swi nga va swi vanga yini mi kuma ku ri va mhani a va na vuxaka bya kahle na vana vanuna wa vona hi ndlela liyani mara mi kuma ku rhawa tatana va nga ha swi kota ku teka mina ni nga na vana vanharhu kumbe vambirhi va hlayisa hi ndlela liyani lero swa ku mi swi vona ku van'wana lava nga swi tiveki va ku ha baba lava leswi va hlayisaka swiswona vana va sesi luya mi nge tshembi ku a hi vana va yena i tekiwe na vana lavaya kambe loko swi fika hala ka vamhani mi kuma ku hi lava tatana vana vana mi fika mi tekana mara mi tsandzeka ku endla vuxaka na vana lavaya va tatana mi kuma ku ku na ku holova holova hi ndlela leyo swi tele ende swa humelela hi ndlela yeleyo se hi lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku ri swi nga va swi vangiwa yini mo ni teka miyingiseri wo sungula eka awara leyi nge le ka yona mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela yaleyo ha mi amukela yeyi
5: ahe kese ku amukeriwa mpfukini magolidi
1: hi pfukini hi hlayisekini n'wina mi hlayisekini
5: Hi hlayiseke swinene. Hi tintswalo ta hosi.
1: Hi mpela.
5: A swi kotekani. A mina ni swi tivi ku swi vangiwa yini. Kumbe hi sweswi xivuriso xi nge te huku a yi hleteli xa munghana. No hleketa swona ene va vuli swona a va swi vonini. Hikuva a ni tihuku hambi ko va n'wana wa makwavo wa yona. A yi pfumeli ya jovota.
1: Ya.
5: Ene mi vulavule mhaka yo tiya ya kahle mati va vanhu va tekiwa na vana. Va tlhela va fika va tshama mutini walowo swi nga ha tikombi no va nga ri vana va kona.
1: Himpela.
5: Va tlhela va rhandziwa mara manana loko o tekiwa laha ku nga sala n'wana. Kumbe ku nga sala vana.
1: Ya.
5: Vana va lava va ta khoma ku tika.
1: Va khomiwa tihanyi mpela.
5: Va ya khomiwa hi tihanyi va hluphekisiwa. A ni swi tivi.
1: Ya.
5: Ayi swi leswi a swo lava xikhongelo xa matimba.
1: Swi lava xikhongelo xa matimba mpela.
5: A ni se tshama ni vona munhu lowo a ya a fika a kuma vana va hlayiseka. Vana va khoma ku tika vana va lava swi ngo ho no antswa va ya loko ku ri na kokwana va kurisiwa hi kokwana.
1: Ya.
5: Va tshama na kokwana. Mhana ti tshamela na papa vona.
1: I ntiyiso.
5: Ene loko ku ri ku mhani luya yo ta na vana lavaya va ta hlayiseka ku tlula na vana lavaya. Lavaya va nga va n'wanuna yaluya.
1: Ya.
5: Lava ku nga vona vinyi va tatani va hundzuka ingaku se hi vona ti-borders. A swi kotekani hina vamhani swi komba ku timbilu ta hina ti kahle.
1: A ti basangi n'wina.
5: A ti basangi mi vulavula swi tele ngopfu. Swi tele, swi tele. Na loko vo luya i kurisiwe hi stepmother. Ma chava.
1: Swa chavisa.
5: Swa chavisa. A va tati xandla vanhu valava. Hambi u khongelaku yini. Na ku wa khongela mi nge hi swi tivi.
1: Mi nge hi swi tivi.
5: Loko se a tekiwile a kumaku vana. A swi kotekani. Na switsanana hambi hi ku kumbe na vo vana mara hambi swa ha ri switsanana swi nge se tiva ku kwelela.
1: Ya.
5: Ma swi vona swi nga hlayiseki mi kuma ku mitirho lowo tika ku rhumiwa swona.
1: Ku rhumiwa swona mpela ni twa ku hlantswa swibye kwalani sweka.
5: Ma swi vona nyana.
1: A nga za a ringanela no sweka mpela.
5: Hayi ku kula endla yini. Mo kuma ku lavaya van'wani lavaya vo ti tshamela.
1: Ya.
5: Lava va hanya hi nga ku swi batiti. a swi kotekani sesi magolidi
1: a swi kotekani
5: a swi kotekani na switsanana loko ku ri ku va kona lava futhi ni ngo a ku fane ku humelela n'wana la nga kurisiwa hi step mother
1: a hi nyika mavonelo ya
5: a hi byela ku swi endlisi ku yini yena i swi endlisi ku yini hi ku vana vo tala va vona va le ku hluphekeni ku sweswi vavanuna loko va teka wiwi va hambana
1: ya
5: mi kuma ku ku sala swihlangi mara loko ku ya ta wun'wana o hanya hi nga ku nghala
1: hi hanya nga ku nghala henhla ka vana
5: a henhla ka vana mi tlhela mi swi twela na vusiwana
1: mi tlhela mi ku kase mhana kona i lo ya kwini
5: e o endlisa ku yini a ngo teka vana a ngo tshika vana va kha va xanisekisa leswiya yena a ri kona
1: ya
5: i ku nkarhi wun'wana a ne a nge le ku swi vonini mara a nqondweni ya yena swa ta ku vana va mina kwa mhani loyi a nga ku hlayiselaka vana a swi kotekani ku swi endliwa hi yini xivutiso lexi mi nga xi vutisa a ni swi ti ku swi endliwa yini
1: mo swi vona swi ri ku endlekeni
5: kumbe i ku kwelela ku swi mbilu ya jelazi ku na mbilu ya jelazi nyana ni tshame ni twa xitori xin'wanyana un'wani a tekiwini a kuma n'wana kwala vukatini n'wana loyi veri a saseki swinene n'wana yaloyi
1: ya
5: se yena loko a fika la vukatini swi kumeka na ku xikandza xa yena o va kahle a nga sasekangi se veri nhwanyani loyi a loko a bomba mbala swo mbala na yena a zama ku la ku ta mbala ku fana luya swi kumeka na ku ka yena a swi tshami kahle ka luya swi tshama swi kha swi tshama kahle n'wana luya loko papa yena va n'wi vitana veri a n'wi venga hi mbilu ya yena
1: hinkwayo
5: hinkwayo a n'wi venga ku n'wi venga mara n'wana luya a nga n'wi vengi se swi ri hina vavasati va ka mhani timbilu ta hina a ti kahle
1: a ti basangi
5: hayi a ti va ti nga basangi na swintsanana hi ku loko o fika munhu mi ta kuma swihlangi loko tatana wo ni ya hlayisa vana wa kwata
1: wa kwata himpela mi kuma ku a nga ha tsaki na ku tsaka
5: a nga ha tsaki loko xota xo xota la mutini a ni wena yi hlayisa vana va wena a ni wena ivi teka mali yisa leyi dyiwaku lana ku hlayisa lava yena mi kuma ku i ti na vana a swi hlayiwi nchumu
1: a swi hlayiwi sweswe
5: a swi hlayiwi nchumu
1: mi kuma ku munhu i te na vana vanharhu va va le handle vona vana vambirhi ntsena
5: a nge swi koti sweswo
1: yeah.
5: Loko a hi teki vana lava ya endla ku hi ya va xavela mpahla na vona a nge swi nge kotekani
1: yeah.
5: Loko vana lava ya va ri na mhani wa vona loko vo va vhaka i kwala mutini ku ri na step mother a nge pfumeli i ta ku a va ti loko va kota ku ti swekela e voni nge swi koti mina ku tirhela vana van'wanyana lava wena i nga ta na vona va nga ku tirheli weni tatana loyi a nga vuliki nchumu hi vona
1: a nga vuleki nchumu hi vona
5: mina ku tinhloko mhaka yin'wana yo vava ngopfu hi ku minkarhi leyi hi hanyaka ka yona swi tele ngopfu
1: ya swi tele ende swa humelela
5: swi humelela ko tala swa humelela loko o xava xin'wana luya o vuya naswona a nika na luya loko xa loyi xo handuka a ni mi teki ixoti ya minika loyi a swi vona ku swa fana hi ku la mbilwini ya yena laha yi tele jelazi
1: ya ntiyiso
5: a nga na mbilu ya rirhandzu hambi vo munhu loyi i lunghini wa khongela mara loko swi fiki kwalano i magolidi hayi swa tsandza
1: swa tsandza
5: swa tsandza ha va vona vo tala
1: ya
5: hayi kumbe swo lava xikhongelo vanhu va swi khongelela loko a ku nghena munhu loyi a nga kurisiwa hi step mother munhu yaloyo a heta n'wi bela mavoko a heta ku hayi wena i kuli kahle
1: ya ntiyiso
5: mara hayi a swi na xitalo
1: a swi
5: na tixandla hayi i mavonelo ya mhani mi heva la mi ri vhebi mixana tsini yo pfumala matamani sesi magolidi
1: na khensa mhani
5: ku khensa mina
1: hi swona
5: la nku la mixana tsini yo pfumala matamani
1: la mixana tsini yo pfumala matomani la
5: I love you too. Danko.
1: Esese. Mile moyeni ka Vision FM aye. Nam amkela ka Vision FM aye.
6: Aye, this is Magoli.
1: Aye, mipfukini.
6: Mipfukini ngomweni.
1: Na na hlayisekini.
6: Eh, isona. Magali, Magali, this is Magoli. Ya, ileso mina ni vona unga ku loko uri na mbili yo biya unga pfumeli ku teka hi munhu langa na vana. Ana, hikuva ni swi ta ku tayela xani ka mina ra. Mina ni vona se swi nwana. Arjuni, u na mbili ya kahle njhani? U kota ku hlayisa vana va van'wani kahle. Mbili, na mbilwini ya munhu. Anga zangi na tikerekele to ponisiwa leto nghena kerekele ta presbyter marambilu ya yena.
1: Yi basini.
6: Ndzi vabole leti mina xi bona vutomini ku kuva na ndili ya kati na ku ti hambula ku ti tsonga hapa. Ku vulavula ndzi u ta hanya vutomi loko o va hava swilo sweswo. A
1: ya impela.
6: Vanhu va bihe timbilu leswi magozi va bihile. Wana a nga na xidyoho xo sungula. Wana a nga tivi nchumu. Hambi o endla yini u teke like ngopfu i n'wana wa wena u wu rhandza u handla kahle. N'wana.
1: Ya i n'wana.
6: U n'wi kurisa kahle endla mundzuku u ta ku rhandza n'wana yaloye. Mara loko u ri na mbilu yo biha u ta ku larisa ku yini?
1: Ya.
6: Swa tika leswi magoni bika leswi nga ta ni byeswona hina vanhu hi bihe timbilu. Loko u u biha mbilu u ta biyela leswi u ta biyela n'wana a nga ku endla na xi nga ri na xidyoko ni byele loko xi ka xi dapuka taka swanti a ku pu tirhela kwa kuti. I n'wana munhu walowo henhleni ka n'wana.
1: Ya.
6: Sesi magoni ti vanhu va bihile ni munhu wa nchavi ni munhu ni n'wi respecta ngopfu ni ri ka vana va mina ndzi swona ni ya tshama na swiharhi Kruger National Park ku tlula ku tshama na munhu. Mina ni swona ni ya tshama na swiharhi ku tlhelela swiharhi ku tlula munhu. Hi ku munhu u lunghile a tlhele ko za a pfuka sesi magolidi. A yi hlekata vadyongo byena ma ha xi tivi swo tivana na yena. A mina ni vona rero loko munhu a ku ina ku teka ni nga ta ku teka wena n'wansati u ku e-e ni nge swi koti ku tekiwa hi munhu loyi a nga na vana.
1: Ya hi ku mbilu ya wena a yi basangi.
6: A yi basangi a yi kahle. Ala xin'wana leswi magolidi loko vavanuna va swi vona ku ri i va lava ku teka va loveriwile kumbexana va thipiwile a va navelea va nga teki va yisa London ka muti. A va navelelwana mutirhi wo va hlayisa ivi yena a ya aka a ri yena wa ha ri na matimba yo lava ku teka
1: i ntiyiso
6: a ya ti tshamela na munhu wa yena le tlhelo ni a hamba ya pfuxela vana va yena. Vana va yena va ta kula ku nandziha ngopfu.
1: Mi kombisa mhaka ya kahle ngopfu.
6: Va ta kula ku nandziha ngopfu vana va yena va nge binyeki na byongo vana va kula va binyeki na mutshemba ya so va famba va hlayisa hi vanhu vo va xanisa. Hayi ni mina ni vona sweswo swi magolidi. Hi swona.
1: Ya.
6: Hayi.
1: Danke. Hi ya vayingiseri mhaka leyi tikomba yi karhi yi tika hi ndlela yaleyo hi ku vamhani va le ku kombiseni ku ri loko i ri na mbilu yo biha i nga pfumeli hi ku teka hi n'wanuna loyi a nga na vana hi kwini i ta ya i endla yini i ya xanisa vana van'wana vanuna loyi hi ku vona vavanuna va swi kota ku teka n'wansati a ri na vana vambirhi kumbe vanharhu va hlayisa vana lavayani hi ndlela liyani va va hlayisa swi nga tikombi na ku yini vana lavaya a hi va yena bava luya kambe hina vamhani swa hi tsandza hikuva rini a yi hleteli ya munghana mo ni teka miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM na amukela ahehe
7: ahe muhaxi
1: ahehe
7: mhaka leyi loko a ho swi tiva a ku sunguleni kwala hi nga vulavula kona ku mina ni na vana na wona u na vana ivi hi kota ku loko hi hlangana hi vatswari hinkwenu
1: ya
7: a hi fanele hi hlayisa vana a ku fana mara no ka ni nga tivi ku mbilu leyi nga na vamhani na loko hi languta entangeni Adam a tshame kahle
1: ya
7: a nga ri na problem a pfuka a famba a titirhela ntirho wa yena loko se ku ya fika sweswi Eva
1: va fika va onha swilo
7: va fika va onha swilo so u nga ku timbilu leti ti nga na vamhani loko a ko va ku va kota ku swi twisisa ku n'wana wa mina i n'wana wa yena a hi ta va kahle ngopfu
1: a hi ta va kahle ngopfu n'wina
7: vana vo tala namuntlha lava visekile vanwani va tsike na xikolo
1: ntiso
7: papa aya fika a kuma mana na loanga na vana a hlayisa vana va yena kahle mara lava mina a nga swi lavi ku va hlayisa ani swi tivi ku i moya wa njhani i moya wa Sara kumbe hi wona moya lowu wu endlaku aka vamhani ngaku i moya wa mhani Sara hi ku mhani Sara a nga va nga kahle aka Benini aka Hagara Hagara a famba ti lavela ntirho mhani Sara a swi vona swa ku yena vanghana va le nkumeni ka vana a tlhaya ku wena Abraham a teka hlenga leri hi ta kuma vana hi yena
1: intiso
7: u ngo ku moya wa mhani Sara u endle leswaku va mhani va va na rivengo aka vana aka n'wana lowu wa ku a nga ri wa yena moya lowu i moya wa mhani Sara i moya wa Penina i moya wa mhani Penina mhani Hana na mhani Sara va hi dlayisile ngopfu va mhani lava va hi vavisile ngopfu na a ni ta ku a swi talangi ka minkarhi leyi hanyaka ka yona ya sweswi ku i nga n'wi kuma n'wansati leyi a nga ta hlayisa vana vana va loyi wa n'wanuna swi va kahle ku to va n'wanuna leyi a nga ta hlayisa vana va loyi wa n'wansati swi va kahle a swi talangi so le ndhaku leyi a swi ri kona ku munhu a hlayisa swi va kahle a ni vamhani va hina a va tekiwa va tele
1: ya entiyiso
7: a swi nga tikombi swa ku no ku na xihoxo ku a va rima a va sweka kun'we a yo dya kun'we mara ka minkarhi leyi se ku tirhaku mali sweswi ka minkarhi leyi u ngo nkulu wa ku a za a hlayisa n'wana wa wena hi ndlela ya rirhandzu ka
1: ntiyiso
7: so a hi ta ku yini i va mhani Sara na mhani Hana lava nga endla xihoxo na ye Eva ku nghenelerile ka timhani namuntlha hi le ku xanisekeni a swi ha futhi viri a xi handzeni xa munghana
1: himpeyi
7: ba ku ba hukwa yi nge pfumeli to swi ta kula swin'we
1: ya ntiyiso
7: amen
1: kasi va lava a hi bula na vona bazi ra Joni kusuka le ka Mahonisi va ku hawa monte ka mingiseri mi le moyeni ka Vision FM na mi amukela ahe
8: ni pfukile na
1: hi pfukile hi hlayisekile n'wina mi hlayisekile ke
8: hi pfukile ngopfu swinene hi kheta na va seketeri lava ri nghenaku kufana na bazi ra Joni laha ku nghenaku na mhani lava ha ku nghenaku va vula swona
1: ya
8: ntiyiso i moya wa khadi wu ri kona kuma wo hlayala ka Genesa vana va nga swi phatanyana kona Genesa hi 21 vesi ya 8 u famba na yona ku ze ya fika ka 11 yi vulavula hi Sara yi ri loko u fika ka laha ka 9 yi ri Sara yi ri kutani Sara a vona hi xibayeri a kha a tlanga na n'wana wa yena
1: ntiyiso
8: loko a kha a tlanga na n'wana wa Sara la Isaka yi ri swi n'wi kwatisa ma vona ku a vo tlanga ntsena a swi nge se kota ku vulavula ku va a kha swi huwana n'wana wa yena a kwata swa byela Abraham a ku vona Abraham hlongo na hlonga leyi Agari ivi a hlonga na hlonga na n'wana wa yena ku a ni lavi ku a dya ndzhaka na n'wana wa mina vamhani vo tala hambi loko vo kuma wasati a siyile vana laha mutini a va swi lavi a dya ndzhaka na vana va yena a nga swi lavi that's why u kuma vana vo tlhariha va ku ni yakele wa mina muti ni ta tshama na n'wana wa mina lava wena va Sara layani a nga hlomili kona nsati lowo sungula and then swi kahle loko vo tala vo xala muka hi ndlela yo fanele a swi ri kahle ngopfu hi mhaka ku n'wana loyiwani i ta tiva ku kaka mina hi laha ku nga ri kaya ka i kaka yena mara i kaka na lavan'wana i kaka vona van'wana amakaya ya vanhu vambirhi ya vongo hlangana loko mo lova un'wana vatswari va Sara va mbangana hi swilo sweswi nga laha kaya se Agari a nga laveki laha mutini maka ku Sara a swi tiva swa ku i muti wa mina se ne ntabula ku moya lo a una mhaka swa ku pontsu ku ba pontsu wang swi hi ndilo ya munhu wo kari ku vula ka mhani wangete avatati xi handle ntiso va kohela va mhani va randza ku vana va vaxati lo va nga mukuma a ri kona kumbe hambi loko o va number 2 va mu rhandza switetani ku a hi mhaka ya ku hi lowo sungula ntsena hambi loyi va nga tekiwa va ri vambirhi loko a za a famba lowun'wana a siyala a siya vana laha kaya ku sala va ku hluphekile
1: ntiyiso
8: se mina ni la ku vula ku va mhani vo career a va lavi xitandi xa vona va tshama kona va sukela muti wuya lowu a nga kuma vana kona ku vana va yena va ta kota ku kuma leswi va nga ta swi tirhisa endyangwini wa kumbe swilo swa swi nga ta hanya swi nga ta akiwa laha tiyindlwini hinkwaswo na yini hinkwaswo swa mhani na baba a va nga ta bangiwa hi munhu i mukanse la ka huma fotinsi ya giyani
1: na khensa laha
8: dankeni
1: inkomu va karhi va kombisa van'wanyana va ku a hi veneni na timbilu ta yini ta lwandle ku va na mbilu yo biha a swi pfuni nchumu ende va ri swi nga khathaleki ku i ponisiwini kumbe a wu ponisiwanga ke moya lowu na wona i khale wu ri kona mara swi tikomba nga ku le khale ka khaleni leyi a wu nga tirhi ngopfu mara sweswi wa tirha loko hi la mo ni teka un'wanyana mi yingiseri hi ndlela yaleyo hi twa ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM na maamukela ahe
9: ahe minjhani o
1: hi pfukeni hi hlayisekini n'wina mi hlayisekini na
9: swinene a yi pavo ya vasara na ya vaana na vapenina na vasara na va agara
1: ai
9: ku vula ntiyiso mhani vulavula ntiyiso van'wana hi nga va hi ri xidziveni xa vukreste
1: ya
9: vukreste bya kona loko se ku ri na vana lavo ka a nga ri va wena hi mali hambi loko va van'wana va fambile ko pretend
1: ya
9: mi kuma loko ku ri mikarhi ku phamiwa swixevo mo ni mi byela hi le ka swixevo loko na yena a ri na vana lava va ka yena va ta phameriwa nyama ya kahle lava va nga ri na mutswari va
1: ni phameriwa magwangwangu
9: a swi tiva hi leswi ni nga swi hlangana na swona ni swi vona se rirhandzu loko se swi kahala ka ku vanhu va kuma vana va nga ri va vona ndyangwini i tihomo ntsena
1: swa tikaman
9: mhani wun'wana a swi endla hala tikweni ra ka hina ntoka ni nga vuli kule ka mani nuna wa kona papa loyi i lovele hi nsati loko a lovela hi nsati a siya vana vanharhu ivi a ta ta teka wun'wana loko a teka wun'wanyana laniwana loko ku xaviwa mpahla ya Christmas mhani loyiwani a teka mpahla leyi nga ku leyiwani yi vona a hlawula mpahla a kuma ku mpahla leyiwani ku va mbuyangwani lava voka va nga ri na mhani kusuhani va nyikiwa loko ka yi nga nyawu loko ka yi nga ri kahle leyi nga mutsuka hayi mpahla yaliya yintshwani a ni va nyikiwa mbexiwa yin'wani ku ri minkarhi ya nkarhi walowo wa Christmas ni twa ku vanhu va mbala swilo leswi mhani ti ku papa loko ka nga swi voni na hi hlamala ku wayi vana lava va mbala swilo swa khale lava ka hi va mbala swilo swintshwa se hi swi vona kahle ku vanhu la misaveni la hi na tihanyi hileswi loko wo hlangana na maxangu yo fana na lama ya ku ku i teka hi munhu loyi a nga sukela hi swantshwa i vula ku mina ni nge teki hi munhu loyi a nga loveriwa hi nsati a siya vana kumbe la nga famberiwa hi nsati a siya vana hi ku i ta n'wi khoma hi tihanyi
1: entiyiso
9: va na tihanyi vanhu va na tihanyi letikulu hayi letitsongo
1: ya vanhu va bihe mbilu
9: loko swi vuya xikolweni loko swi vuya xikolweni before swi dya swi fanele swi rhanga swi hlantswa swibye swi nyika mihlolo leyi hinkwayo
1: swi kula yindlu mara ma n'wi vona n'wana ku hambi wo hlantswa swibye leswi nge basi leswi
9: swi nge basi ni hleketa mhani va za va nghena va rhuketela va ku hi wehi nga n'wi dlaya ndlela ku kota ku sala i xanisa vana va